0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ano guys, gutom na rin ba kayo? Para sulit ang lunch break mamaya, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet. O kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal? Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it! Taste it and tastify via dining, takeout, drive-thru or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTV 257576 Series of 2026.

0: Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Papa Jeffoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Ay Friday, makinig at matuto at isingin ng Potput and Friends ang alamat.

0: Nakalive din tayo sa Facebook. Barangay LS Facebook page. Napapakinggan sa buong Pilipinas GMA Network. Papakala, ikaw ba dati si John Marino?
1: Sino yan?
0: John Marino.
1: Sino yan? DJ ng ano? Di ba parang DJ na ng ibang stasyon yan? Tama?
0: Sa Star FM yun ah.
1: Ah, kasama mo.
0: Kasama ko yun. Mm-hmm. Ito yung last song nun eh.
2: I'll see you when I see you. John Romano.
1: John Romano Marino.
0: John Marino. Shout out, John Marino. Alamat yan sa Star FM. San Vicente Street, San Pedro, Laguna. May isang pansit. Na napakasarap. Kakaibang pansit. Ang pansit ay iniwan sa atin nung panahon ng Chinese occupation. Ibig sabihin, nung panahon na kasama natin namumuhay ang mga Chinese. So, yun kanilang kultura ay ipinasa sa atin. Sa pamamagitan ng pagkain, may kanya-kanyang versyon. At sa Laguna, merong isang masarap.

0: Masarap na pansit. Na parang umiiling itong sa nakayuko lang.
1: Natatawa na lang ako eh. Mali kasi yung ano mo.
0: Nakaganon sa ilong parang nababahuan yung mga sinasabi.
2: Aray ko.
1: Magalit yung mga Kapampangan yan, Papa Jeffoy.
0: Ganito parang nababahuan doon sa...
1: Nababahuan ako sa kwento mo. Alam mo, kinukwento mo Laguna, magagalit yung mga Kapampangan yan. Kasi ang pansit, ano, Papa Jeffoy, yung nakwento mo kanina kasi, ang original niyan, sa Pampanga.
0: Sa Laguna.
1: Pampanga.
0: Oh, yan na naman tayo.
1: Oo.
0: Kita mo, saliwa talaga eh. Ako Laguna, siya Pampanga. Hmm. Yan na mo? Ah, ganun pa.
1: Pas-out ka eh.
0: Ah, ganun pa, oh. Sino ko si Jalen Bronson? Di ba si Jalen Bronson gumagawa si Jalen? Jalen Bronson? Nababahuan, nag-a-adlib ako. Anong klaseng partner to?
1: So, ikwento ko na yung totoo mga kabarangay, no?

0: kakaibang versyon ng pansit na ito. Kung mahilig kayo sa palabok, bihon, kanton, meron isang pansit sa Laguna.
1: So, noong unang panahon, ikwento ko na, ha? Sa bayan ng Mexico, Pampanga.
0: Nilayo talaga, eh.
1: Isang dapit hapon, may dumating na isang matandang duwende.
2: Aray ko.
3: Anak ka ng po. Anak ka ng po.
1: Ang sabi niya, meron ka bang maibibigay kahit kaunti lang? Pakiusap lang. Gutom na gutom ito. Itong matandang.
0: At di siya pinagbigyan at nagalit ang duwende at pinarusahan niya.
3: Anak ka ng po. Anak ka ng po.
0: Ay, Diyos ko, duwende na naman, sabi ni Kenneth. Pansit na may kinalaman sa duwende. Sabi ni Kenneth, paparusahan na naman niya. Ang bilis naman ng duwende, lumabas ka.
1: Ay, Papa Jepoy. Bago pa magkaroon ng mga modernong kusina, ang mga taga-Pampanga ay kilala sa kanilang husay sa pagluluto. At tuwing may pista, kasalan o pasasalamat sa masaganang ani, nag-aanda sila ng iba't ibang pansit bilang simbolo ng mahabang buhay at pagkakaisa. Ngunit may isang suliranin noon, Papa Jepoy. Ang makakapal na pansit na gawa sa gawgaw ng mais ay madaling mapigtas kapag basta inilulubog sa kumukulong tubig.
0: Sabi ni Dennis, malas ha. Late na nga naka-tune in, duwende pa naabutan ko.
1: So, mabilis daw na napipigtas ito, Papa Jepoy. Dahil nga eh, makapal. Pag inilulublob sa kumukulong tubig. So maraming sumubok ngunit madalas ay nagiging malata o nagkakadurog-durog ang noodles. So isang araw, may isang kusinero ang nakaisip ng kakaibang paraan. Sa halip na pabayaan lamang ang pansit sa kaldero, inilagay niya ito sa isang salaan at paulit-ulit na inilubog at inaangat sa kumukulong tubig. Bagay, kasi malalata eh. So, ang ginagawa, parang lublub, angat, lublub, angat. Ganun ang estilo nun, Papa Jepoy. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit ding naririnig ang tunog na luglug, luglug, luglug, luglug. Luglug, luglug, luglug. Ganun.
0: Paano?
1: Ha?
0: Paano?
1: Luglug, luglug,

0: pansin niya nga mas pantay ang pagkakaluto ng pansit at hindi ito madaling mapigsit na may dulo. Lagyan niya ito ng makremang sarsa mula sa sabaw ng hipon at swete, dinurog na chicharon, tinapa, itlog at bawang. Humahalimuyak ang buong baryo. At mula noon, Papa Jepoy, tuwing may handaan ay sinasabi ng mga tao, ihanda na ang pansit niluglugluglugluglug. So kalaunan, hindi na nila ito tinawag na pansit na niluluglog. Pinaikli nila ito at naging pansit luglog.
1: Bakit luglog?
0: Dahil niluluglog nila. Hanggang ngayon sa bawat bilao ng pansit luglog na inihahain sa mga pista at pagdiriwang sa Pampanga, buhay pa rin ang alaala ng simpleng paraan ng pagluluto na naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Kapampangan. Ganun lang pala kasimple yun.
1: Sigurado kayo, duwende daw yun?
0: Ha?
1: Sigurado ka daw, duwende? Parang demonyo daw, araw-araw nila may pinaparusahan.
2: Aray ko.
1: Parang, oo nga no, parang dalawang linggo nang may sinusumpa yung duwende. Sigurado kay duwende yun.
0: Ayan, yun na. Yung management kasi, nirinyo tong duwende na to eh.
1: Tapos lagi na lang gutom yung duwende, lagi na lang nanlilimos.

0: Ikaw, Papa Jepoy, kailan mo balak parusahan si Papa Karam? Papa Jepoy, ano, ayan na, si Terasa, Joms Terasa. Ano ang sahog ng pansit luglog ni Papa Carlo? Ah, makinig na. Tandaan nyo, may kanya-kanya tayong sariling version. Pero ang susunod nyo mapakinggan ay ayon sa alamat. Ito ang original at totoong pinagmulan ng luglog. Sabi ni Mark Jesse, sa Bicol yan, luglog, kinalas. Marinaga, sando ka boss? Diyos mabal ng mga nerd. Sabi ni Jenner, ang dami ng pinarusahan ng duwende ni Papa Carlo. Sigurado ba kay duwende ay berdugo? Sabi ni Kenneth, dapat ang title niya ng alamat ng duwende, 2 weeks na yun.
1: Narin nyo nga ni, may continuity itong duwende na to.
2: Kailaban. Sa barangay, Elus Duwende. Sa Love Radio.
1: Ano ba yung sa kanila?
2: Dead.
3: Aray ko.
0: Loko! Migil kayo! Tama na. Main character nga na yun. Focus tayo sa duwende.

0: Lumoto mo nga ito. Paano nga ba? Lutuin. Ang duwende. Ah, duwende. Ang loglog.
1: Baray ko. Ah, parusahan ka ng duwende. Mag-iiba na naman boses mo, ha?
0: Game? Paano nga ba?
1: Okay. Eh, ready na ang duwende, pakuluan na. Pakuluan na ang duwende para matapos na.
0: Paano lutuin?
1: Okay. Ano so, kumuha na muna ng noodles, pakuluan. Pakuluan ng mga...
0: Di ba ginaganon lang, sabi mo? Kaya loglog. Ginaganon lang. Wag
1: ibabad.
0: Okay, wag ibabad.
1: Okay. So magpakulo na. Antayin nyo munang kumulo yung tubig.
0: Ganun lang.
1: So taas-baba lang ang estilo nito.
0: Okay.
1: Okay. So depende din yan sa inyong mga barangay kung makapal o manipis na hibla yung gagamitin ninyo. Depende. Ako gusto ko manipis.
0: Sa Lumian daw, mga kasama doon yan, nangikinig G. Esguerra. Good morning.
1: So, kumuha na ng ground beef, Papa Jeppoy.
0: Ah, may karne yan?
1: May karne.
0: Yan ang sahog niya.
1: Hmm.
0: Mrs. daw niya, happy birthday. Net-net de Leon.
1: Kumuha na ng garlic konti. Igisayin lang. Lagyan na rin ng onion. Kumuha na ng sauce.
0: Anong sauce? Anong sauce ang gagamitin dyan? Pampalapot?
1: Tomato sauce. Anak ka ng po. Kumuha na ng hotdog. Anak ka ng... At syempre, kumuha na ng cheese.

0: brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!

0: was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras ng buong barangay, 8:28.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: you.
1: Love you
0: so much. Maraming maraming salamat. Alam mo, Papa Jeff, medyo nagmamadali lang ako dahil tinatawag na ako dyan sa baba. I-assist ko daw sila.
1: Sino yun?
0: Doon sa baba, sa second floor. Hindi mo alam?
1: Sino?
0: Hindi ka na-inform, no?
1: Hindi.
0: Sa bagay, kasi kami yung unang batch ng campus cuties. Humingi lang sila ng tulong. May audition kasi dyan ngayon. May audition dyan ngayon, campus cuties.
1: Campus cuties.
0: So, humingi sila ng tulong para pumili ng mga kasing katulad kong guwapo. Ayun. Pwede pa sila mamabula yung mga ano. Maalong ko may announcement yun eh. Campus cuties.
1: Good luck.
0: Good luck ah, yung mga makukuha dyan.
1: Just give up
0: the good work. Ah. Pag nakuha kayo, huwag kayong umabang ha.
2: Flowers, not a flower until they bloom. Like my first time living life the day I met you. I hate to think that

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify, kinig na kabarangay! Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi.
2: Liham ng gabi.
3: Liham ng gabi. Mapapakinggan sa Spotify at YouTube channel ng Barangay LS 97.1.
4: Nanatiling number one sa buwan ng Mayo, ang radio, IB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio, DZBB 594, na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS, na nakakuha ng 59.2%. Di kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabayan. Kaya naman lubos ang salamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
1: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: KISS 97.1. Stronger
1: forever.
0: Nako mga kapuso, happy Friday!
1: Uy!
0: Nakagaling.
1: Ha? Ako?
0: Nakagaling.

0: Kusang sa... Bakit biglang ganyan yung tanong?
1: Dami nahanap ko sa akin kahapon eh.
0: Ano?
1: Nasaan si Lady Gracia? Wala na naman si Lady Gracia. Saan pumunta si Lady Gracia? Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko.
0: Tapos pag nandito ako, hindi nyo ako hinahanap.
1: Aray,
0: ba't hahanapin? Diba? Oh my gosh. The brain is not braining today talaga, mga kabarangay. Pagpasensyahan nyo na po. Hello po, ako po si Lady Gracia.
1: Ako si Papa eh.
0: Talk to Papa na po, mga kabarangay. Kung may mga problema ang dapat pag-usapan, pag-usapan na natin yan. Pwede nyo na kaming i-PM sa aming mga Facebook. Sa akin po ay Lady Gracia.
1: Sa akin, mga kapuso. Papa eh.
0: Live tayo on Facebook. Check nyo na rin Barangay LS 97.1.
1: At naku mga kapuso ha, pwede rin po kayong tumawag just in case na gusto nyo mag-share ninyo mga pinagdaraanan. 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747. Nasa linya na ang ating bida, si ano pangalan? Si Techi.
0: Oy, Techi.
1: Oy, ang social naman
0: lakas
1: ng pangalan.
0: Lakas maka Techi Agbayari ba yun? Ay, hindi, Techi, ano, tignan mo.
1: Techi Agbayani nga yan.
0: Yung brain ko talaga to be kailang
1: Techi
0: hugasan.
1: Techi Dator, may taga sa amin yun.
0: Hello, Techi.
1: Hello, Techi.
2: Good
1: morning. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
0: Ako naman si Lady Gracia.
1: And,
2: yes po. Hello
1: Techi,
2: po.
1: Yung pag-uusapan natin, maring may post sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang ba sa'yo?
2: Opo, okay lang po.
0: Oh. Okay. Tungkol daw sa love life yung problema mo, tama?
2: Opo.
0: Oh,
1: paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Anong nangyari? San mo nakilala muna?
2: Ito po kasi po yung problema ko po. Yung tungkol po sa dati ko pong relasyon ko po.
1: Dating karelasyon?
2: Dati ko pong ano, actually dati po kaming ano po parang ano po, I'm mistaken, mga LDR or sabihin natin ano po parang love team yun.
1: Love, sandali, LDR,
0: LDR
1: love team,
0: pero
1: magkaiba
0: love
1: yun
0: team.
1: Ah.
2: Love team.
0: Pare-pare si utak natin today ah. Not working.
1: Love team, yung love team nabubuo yan sa opisina, sa school, di ba?
0: Sa PBB.
1: Yan, yan, oo. Oh. Kapag lagi mo nakakasama.
2: Apo. Kasi po natagal na po kaming in mga 6 years po kaming ano, pwede pong pakilala po.
1: Bigyan mo na lang ng ano, ibang pangalan.
2: Pero Faye po.
1: Ano na?
0: Faye. Okay,
1: okay.
0: Safe to say na kayo po ay mga member ng LGBT, tama?
2: Hindi po, lalaki po ako po.
1: Ay! Lalaki! Boses babae. Charot.
0: Techi, di ba pangalan ng babae, Techi?
1: Techi, oo, oh, kilala kong mga babae, Techi. Oo. Pero pwede din naman.
2: Ano?
1: Meron nga ang Jennifer na lalaki. Kakasin ko natin si Jennifer. Lalaki. Tawa-tawa ko sa kanya dati.
0: Seryoso ba, Jennifer?
1: Oy, totoo, pangalan niya Jennifer, pero lalaki siya. Okay. So, Techi. So, LDR.
2: Kasi po, ang problema ko po, nagkakilala po kung nagkaklase po kami nung sa ano po sa may Guagua Element sa may San Anton po doon kami po kami nagkakilala nung since grade 11 pa lang kami po nagkaaway pa kami last year po nagkaaway po kami nagaano kami nagaharutan kami nung grade 11 pa lang po parang nagaaway na po kami.
0: Okay, kumbaga parang ano kayo, the more you hit, the more you
2: enemy.
0: Love.
1: Oo,
2: opo, ganun, enemy.
1: Ganun yung atake. Okay, tapos?
2: Opo. Ano po kasi problema ko po? Ito po yung problema ko po. Pinakamalala po
1: sige.
2: Is yung tungkol sa aming relasyon namin.
1: Ay, naging kayo!
2: Opo.
1: Okay.
2: Grade 12 po pa kami, nagulat ako na ala, maging kaklase na kami. Hindi ko alam na magkaklase na kami is ever since na magkaklase kami.
0: Ano po? Sorry.
1: Sandali ah. Hindi ko alam na magkaklase kayo ever since na magkaklase kayo.
0: Ever since.
1: Ever since.
2: Opo, nagkaklase po kami. Hindi ko alam kasi na-expected ko. Kasi nagulat ako sa mga friends ko po na Ala, yung mga friends ko, yung mga kaklase ko, parang ewan ko lang, parang manggugulo na naman yung mga kaklase ko, ewan ko na lang, parang doon kami nagka-developan po kami. Kaya na po kami, nagulat ako na, alay, kaklasiko na siya pala. Hindi ko na alam kung anong gagawin.
1: So, ganito, siguro dati schoolmate lang kayo. And then, naging mag-classmate kayo. Tama ba?
2: Opo.
1: Oo, kasi kapag ka, di ba may mga time na iba-iba yung section nyo, ganon. Tapos, kapag ka nag-enroll ka, tapos bumaba yung grade mo, bababa ka sa lower section, ganon. Ganon ba? Tama ba?
2: Opo, yan po.
1: Yun tapos, po, dun sa time na yon, dun kayo nagtagpo, naging magkaklase kayo. Ganon.
2: Opo.
0: Sinong bumagsak sa kanila? Sinong bumaba?
1: Sinong bumagsak sa inyo?
2: Bumagsak po.
1: Bumagsak ka?
2: Hindi po ako bumagsak po. Pasado po lahat. Pasado yung pag-grade ko po.
1: What I mean is, minsan kasi may... may mga target, ano kasi yan, average sa...
0: Parang naging magkaklase kayo.
1: Mm-mm.
2: Kasi ano po siya, isa sa ano siya, outstanding honor student po siya.
0: Ay, tapos napunta ka doon.
2: Opo.
1: Nag-jump ka.
0: Oo, kala ko si may bumagsak. Kasi sabi, kala ko yung pag-explain kasi ni Papa Is kanina.
1: Oo, pwede kasing ganun. Pwede rin naman na pataas. Okay, sorry. Doon kasi ako sa pabagsak.
0: Hindi, wala kami kasing ganyan.
1: Ah, sa amin may ganun. Kapag higher section ka, tapos hindi mo na-maintain yung average na kailangan mo, may tendency talaga na bumaba ka sa lower section. So, kailangan ma-maintain mo siya. May time din naman yung mga nasa... lower section, kapag sobrang tataas nung grade nila, then nakita nung mga teachers na, okay. So, pwede siyang i-up, pwede siyang malipat dun sa mas mataas na section.
0: Ay, kasi sa amin, ang naabutan ko, may star section.
1: Oo.
0: Kumpul-kumpul na dun lahat nung, pero nangyayari yung star section kapag last year na ng school,
1: Okay.
0: Ganon. Kaso nga lang, tinanggal yun kasi nga nakakaawa daw yung mga... parang nagsama-sama sa lahat ng mga bright students daw sa isang section. Tapos so parang, walang bumubuhat doon sa mga ibang section.
1: Ay,
0: karin,
1: may buhat. Kasi sa amin wala. Laglag kung laglag.
0: Kasi nga, diba, may mga yung mga average-average, diba? Yung parang pag magkocompute ng grade, tapos mababa yung nakukuha.
1: Minsan nga
0: so, kaya kinalat yung mga honor students.
1: Sa amin, hindi ganon. Dati, na ngayon. Kasi dati, nung nasa mababa akong section tapos tumaas ng tumaas. So yung mga classmate ko din, naiiwan ko sila.
0: Tari, magaling ka talaga mang iwan, bata ka pa lang.
1: Mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kayang susunod na mangyayari sa kwento ng ating bida na si Techie? Ako si Papa Ace.
0: At Lady Gracia.
1: Ito, Talk to Papa.
0: Number one.

0: Drive Point ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
2: Bute, may Kiddy Lips. Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kiddy Lips. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kiddy Lips. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticon Rest Time to the rescue.
8: Tagasan ka?
9: Taga Fifth Avenue.
8: Tagasan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
15: Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pwede santabos.
18: Ay, wala akong barya.
19: Walang barya!
17: Ay, wala akong panukuli.
19: Walang sukli.
20: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash.
4: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
22: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
23: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang han.
28: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
28: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
24: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
33: Delivery! Maria Jose?
34: Akin yan? Ang laki ng box!
33: Surprise!
34: Yes! Ibat ka nasa loob ng box!
33: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
34: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
33: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
34: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
35: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
31: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
36: Taga-san ka?
34: Taga-Abad Santos!
36: Taga-san ka?
34: Taga-Barang Guy LS!
37: Barangay LS 97.1
38: Number one.
39: Stronger.
40: Inanibay.
39: Forever.
40: Habang
37: Number one.
41: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. E anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
42: I-talk to Papa na.
43: I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these times.
44: Wait, 32 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
45: At ako naman si Lady Gracia.
46: Just glad that I can
1: Friday.
44: At kasama pa rin natin ang ating bida na si Techie. Nagtagpo na ang kanilang landas ng di umano ay crush niya.
2: Naging magkaklase sila. Maging kaklase na sila. Nasa isang section na daw sila.
44: Uy, iba yung kilig kapag ganun.
2: Ay, ako yoko ng kaklase ko yung crush ko.
44: Ay, talaga?
2: Eh, paano kasi kung ano, obob sa recitation? Naging ano? Matuturn off.
44: Nawala ka na ng gana. Ako naman,
2: yung mga hinayaan na yung teacher na pag hindi ka nakakasagot, eh, nakatayo ka.
44: Aray
2: yung awak-awa ka sa kanya.
44: Gusto mo lang na lang sagutin, no? Tapos nawawala na yung pagkagusto mo sa kanya.
2: Mm-hmm.
44: Pagka-crush mo sa kanya kasi, ala, ba't di niya masagot yun?
2: Ano, bakit obob? Ganun.
44: Eto na mga kapuso, alamin pa natin kung anong mga sumunod na nangyari. Hello, Techie.
3: Hello po.
44: Okay. So, kumusta naman bilang kayo ay magkaklase na?
3: Ano po, ito po nangyari po. Nung magkaklase po kami, nagulat na kasi ako na ano, parang sa isang section kami, mga ano kami, 50 plus kami na section, 50 plus students na kami sa IELTS, doon sa may IELTS Senior High School po. Kaya nagulat ako na parang, something wrong?
44: Because something wrong dahil?
3: Dahil, alam nang kahalo pala yung ano, yung sa isang section pala ng daming students pala sumali sa IELTS namin. Yun lang po. Tapos po, ito pa
44: ano,
3: nangyari.
44: Ano ba talaga? Saan ka ba naga? Sa ano, senior high ba? O...
3: Senior high po.
44: Senior high.
3: Senior high po kami.
44: Oo. Okay.
3: Senior po. Yun nga po. Tapos po, nung last 2000, nung last July po, nagkakilala po kami. Tapos, ito po yung inasar namin. Sinabi namang teacher namin na ako po ang magiging leader nila sa leader sa subject namin. Sa ako po yung inatasan ng bilang leader ng grupo namin po.
44: Uy. Tapos?
3: Ito po nangyari. Nung ginawa po akong leader, ayan po, nagka-develop na po kami. Yung ginawa namin, yung scene namin, nanalo po kami as...
44: Kent nyo.
3: Nag-award po kami. Ano, nakuha namin presentation, tsaka plus graded, ano po, yun na.
2: Plus 5.
3: Ano po sa graded, ano, graded plus po lang po.
44: Ah?
3: Okay, yung mga 90.

0: klase.
1: Oh,
0: achiever.
1: Oh, achiever.
0: Klase.
1: Ilan taon ka na pala?
2: 28.
0: Oh. Okay, so again, nagka-developan kayong dalawa nitong si ate mong girl. Tapos, naging kayo.
2: Last December po, ano po, parang hindi ko po nagkikita almost 6 years ago kasi hindi po siya sumali sa Christmas party, mga ganyan po. Sabi niya raw po, dahil na po sa baby niya raw po.
0: Ay, may
1: May kanya-kanya na kayong pamilya.
2: Oo po, kasi po nangyari po, gusto niya po gawing ninong po ako, gawin nila ako, daddy. Yun lang po talaga.
0: Kanino daddy? Kanina pa tayo doon na LDR tapos love team.
1: Oo.
0: Tapos ngayon ninong siya.
1: Tapos may asawa na pala, daddy. May anak na.
2: Opo, may anak na po. Kasi nagulat kasi ako na, alam, free na yun. Kaya nagulat ako, sabi niya, nilalawag niya akong gagawin niya raw ako.
0: Ninong daddy.
1: So, kumusta naman ang buhay mga pamilya na pala? Ikaw ba, may pamilya ka?
2: Po, sa ngayon, may...
0: Ninong?
2: Kasi po nung last 2020, this year po, 2025, nag-graduate po kami nung last March sa SM City, Pampanga po.
1: Ano?
2: Graduate.
1: Nang?
2: Na ICT po.
0: ICT.
2: Yan ang course ko po.
0: Pero ano bang pinaka-problema mo dito?
2: Kasi eto po yung pinakamalala po. Eto po yung pinakamalala po. Nakalimutan ko na po yung isang Pasko po. Eto yung pinaka-problem ko po. Kasi eto po yung pinaka-last kong relasyon ko po since ko. Eto po, sa churchmate ko.
1: Karelasyon ngayon. Kumbaga,
2: naghahanap
1: ka ng karelasyon.
2: Opo.
1: Ay, sabi ko na nga ba, doon tayo pupunta, doon tayo dadalhin ito.
0: Kala bakit na-involve pa si Faye? May mga pakaklase pa dati. Noon.
1: May mga ka-church pa, pero doon tayo hahantong.
0: Nabanggit pang SM City Pampanga.
1: Yan
0: di ba? Ang dami, daming nangyari.
1: Doon tayo pupunta.
0: Papunta rin pala tayo sa naghahanap sa karelasyon.
1: Oo. Ikaw may trabaho?
2: Ay, wala. Tindahan lang po.
1: Tindahan. Ah, yung tindahan. Okay. Kanino yung tindahan?
2: Si Sari Store po.
1: Kanino? Sino may-ari?
2: Ako po.
0: Oh.
1: Ay, taray. Business.
0: Pautang naman.
1: Pautang ng 3 sardinas.
0: Bayaran sa katapusan.
1: Pag-soldo ni tatay. Ganon.
0: So, sarili mong negosyo talaga yan.
2: Ay na po, ano po, isa po kung ano kasi ako, bahala ko po, isa po kung conductor po ako ng chip po.
0: Teka.
1: May tindahan ka?
2: Opo, may tindahan po. Sa mama ko po yun. Tapos, ako po isang ano po ako, isa po kung conductor po ako ng jeep.
1: Oh, okay. Anong ginagawa ng conductor sa jeep? Hindi ba hindi na naman yung kasama ng driver?
0: Baka barker.
2: Kumasama po ako sa biyahe po.
0: Hindi ba yung barker yung nagtatawag?
1: Iba yun.
0: Kasi pag may conductor sa mga bus.
1: Hindi, sa amin kasi may conductor din sa mga jeep.
0: Kasi madalas lang nakikita ko ang conductor sa jeep, yung asawa ng driver. Nandun sila sa harap at siya yung tag-abot ng...
1: Dati kasi, way back then, uso yung sabit-sabit pa. May mga, yung nakasabit din yung conductor. Pero ngayon kasi, hindi na nagaganon eh. Parang doon pa lang sa terminal, sisingilin na lahat ng bayan. Ganon.
0: Yun na yung conductor.
1: Oo.
0: Akala ko yun yung barker. Natatawag siya, tapos...
1: Iba yun. Iba yung sweldo nun.
0: Oh, wow.
1: Kaya kapag ikaw ay barker at conductor pa, malaki kikitain mo, B.
0: Tapos syempre, ilang jeep yun, di ba?
1: Oo. So, may trabaho. May trabaho ka naman. So, ano bang hinahanap mo sa isang...
0: modern jeep. Modern jeep yung, ano, yung conductor ka.
2: Hindi po, traditional jeep.
0: Traditional. Kasi ang sabi dito, yung may conductor, yung modern Egypt.
1: Yung Egypt.
0: Mm-mm.
1: Oh, kasi mahirap. Ang hirap magbigay ng, mag-abot ng pasahe.
0: Meron yung, nga yung sa mga modern na Egypt, yung parang merong, akala mo yung pag-ano ng pang-swipe ng ATM.
1: Oh,
0: di ba may ganun sila?
1: Shala.
0: Oo. Doon alam ko may, meron yung parang conductor.
1: Pero yung sa kanya mo, ano yung class?

0: No, binibigyan ka niya ng pagkain mo, ganon.
1: Opo.
0: Ano yung buong araw ka doon sa, ano, sa pag...
1: Ano, isang beses lang po.
0: Ano?
1: Isang beses lang po.
0: Isang beses lang sa isang araw o isang linggo?
1: Isang beses lang po.
2: Isang beses mo lang ginawa?
1: Opo.
0: Ah!
1: Pahinga lang po ako ng ano po, ng Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos ang biyahe ko po ay Thursday lang po.
0: Ay, Thursday lang? Ah, once a week.
2: O, taray. Magkano makinikita mo doon?
1: Mga ano po, mga, ano po, mga, I'm mistaken po, mga 1,000, 1K po.
2: Oy, 1K? Ay, malaki yun, 1K ha?
0: 1K per, o, 1K per week, ganon. Eh, kasi siyempre sa inyo, ikaw naman ay nakatira naman sa bahay ng nanay mo.
2: At saka may tindahan naman ng nanay mo. Hindi ka magugutom dyan?
0: Parang alauo nga. Kung ako may tindahan, talagang bukas ako ng bukas dyan. Sari-sari store na yan. Habang ikaw yung taga-bantay, taga-ubos din ng paninda.
2: So, ayun na lang. Siguro, ang gawin mo, ano lang, papugiin mo pa yung sarili mo, and then mag-focus ka dun sa pagtatrabaho. Hanap ka ng mas stable sana na trabaho.
0: Yung pang araw-araw, para mawala sa, ano, para mawala yung focus mo dun sa paghahanap ng karelasyon.
2: Yes, tapos darating na yung karelasyon na yan.
0: Malay mo, di ba, sumakay pala siya sa jeep.
2: Yun, pwede.
0: Tapos, ano,
2: o kaya naman,
0: mag-go 1-2-3 siya.
2: O kaya naman, yung mangungutang sa tindahan ng nanay mo.
1: Yung ano po yung karelasyon ko po?
0: Ay, may karelasyon ka? Akala ko wala akong karelasyon.
1: Yung ano po, nanonood po siya sa ano po, kasi nag-guest po siya sa kaysa ni Mama Bell po no kahapon.
0: Ay, nag-guest siya kay Mama Bell.
2: Sino?
0: Sino?
1: Si Louis po.
0: Mama Bell, ikaw naman talaga. Hindi mo naman binabanggit sa akin yung ganito.
1: Louis, Barcelona po.
2: Oo, crush mo yun. Crush mo.
0: Ay, type mo.
2: Type mo.
0: Si Chloe.
1: Opo.
2: Oo, anyway, ganun na lang ang gawin mo, ha? Mag-focus ka sa pagtatrabaho, tapos mausisa mo yung may tao na darating para sa'yo. Pray lang. Okay?
0: Ano ba yung pinagkakaabalahan mo bukod sa pag-jeep, tapos pag sa sari-sari store?
1: Senior po ako po. Kaya kumakanta, kaysa na maraming nagsasabi, nakabosses ka si Louis, na senior rin po ako po.
0: Oh, sige nga, ano yung paborito kanta? Mong kanta?
2: Parinig nga?
1: Kahit kailan, by Bianca Umali.
0: Oy, sige, kahit kailan ni Bianca Umali, meron kami niyan. Oh, sige nga, kantahin mo nga.
1: Yung chorus na lang po.
0: Oo, sige.
1: Bawat minuto.

0: magmamahal sa iyo.
1: Pero ngayon okay. Focus ka muna sa pagtatrabaho.
0: Nako kami nang mag-share ng kanilang mga pinagda sa aming mga social media sa aking Facebook page Papa Ace.
1: Sa akin naman po Lady Gracia.
0: Ngayon na ha. Ako ito ang talk to Papa.
1: Number one.
0: Ever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Yung butlik ko.
3: Parang di kang tanggalin, iiyak ka na.
2: Kumakalakad. Bakit naman ko ang tatanggalin? Butlik!

0: 97.1. Forever.
1: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
0: I-talk to Papa na.
2: She put my name on yellow hearts. The favorite color like the stars. I need you, it's been very hard.
3: Tatlong minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
4: At ako naman si Lady Gracia.
3: At ang ating bida. Nasaan na yung ating bida? Saan na siya pumunta? Kasi sabi niya kanina.
4: Nag-charge lang daw kasi.
3: Oo, meron daw siyang pinagdaraanan about sa kanyang kinakasama. Sa kanyang ka-live-in. Ano kaya ang meron? Minsan nakakatakot eh. Kaya parang ayoko na makipag-live-in eh.
4: Kasi nakakatakot. Alam mo, iba't iba yung say ng mga tao dyan sa pakikipag-live-in. Sabi nila, i-try mo daw muna para makita mo daw yung ugali ng tao makakasama mo. Kaysa yung pagkakasal na kayo sa kamo.

0: makikita na, ay, wala nang atrasan to. Ganon.
1: Yes. Ito daw may atrasan. Kumbaga daw ay trial and error.
0: Trial and error.
1: Ito na.
0: Okay, hello.
1: Ang ating bida. Hello.
2: Hello po.
1: Good morning. Ako
2: good morning
1: si Papa
2: po,
1: eh.
2: Papa eh. Si Gracia.
0: Ay, hello sa'yo, dear. Nako, ano ba ang itatawag namin sa'yo?
2: Sel na lang po.
1: Sel?
2: Sel.
0: Sel.
1: Okay, Sel. Okay. Sel, at ang pag-usapan apa natin, maring ma-announce sa aming iba't ibang social media, digital platform. Saka lang sa'yo?
2: Okay lang po.
1: Okay. So, ano nangyari, Sel? Talk to Papa na.
2: Kinakabahan po.
1: Relax lang.
0: Tungkol sa kinakasama. Eh, gano'n na ba kayo katagal itong kinakasama mo?
2: Mag-7 years na po.
0: Naku, ito na, paiyak na siya. Teka lang.
1: Bakit?
2: Eh, ang bigat po kasi.
1: Sige, ano nangyari?
2: Yung po, una po muna. Kasi po, dati po, single mama ko. Itat na po akong anak. Since 2014 po, nagkahiwalay po kami nung ilang kasama ko po muna. At pali po na maghiwalay kami, 2 years old pa lang po yung bunso ko noon. Tapos, nagtrabaho po ko Santa Misa. Kasi po, sa Quezon Province po kami nakakiray.
1: Saan doon?
2: Meron po ang buhay doon.
1: Saan doon?
2: General Nakal po.
1: Ay,
2: General
1: Nakal. Oo, layo. Okay.
2: Opo.
1: Mahirap nga.
2: Opo.
1: Sige.
2: Opo, hindi. Nakapagsapularan po ako Santa Misa. Kasi first time ko po talaga nung pumunta po sa Maynila. Para po, ang hirap po sa akin malayo po sa mga anak ko. Kasi kailangan po talaga po trabaho. Kasi wala po talaga, nagtago na po yung mister kong... Kasi po may babae siya, nagtago na po na wala. Na hindi ko na po alam po talaga kung saan.
1: Okay, ano ba nangyari?

0: Na gusto po niya akong isama doon para punta ako at parang umalis po sa Pilipinas kasi po yung mga anak ko, di po kayang iwan.
1: Ah?
0: Po yung buhay niya.
1: Okay, sa Quezon, sa mga anak mo?
0: Mag-aaral na po silang tatlo. Yung pumunos ako, tinder noon. Tapos po yung dalawa kong anak, elementary na po. Ang hirap po talaga ng buhay sa Quezon. Tapos sa pularan po ako dito sa Malabon.
1: Okay, bumalik ka dito sa Manila.
0: Malabo naman po. Nakilala po ako na nangailangan po sila ng yung taga ano po ng tubig, refilling station po.
2: Mm-hmm.
0: Dito ko po nakilala yung kinakasama ko po ngayon para magkatrabaho po kami.
2: Okay. Siyempre sa simula okay na okay ang relasyon mo.
0: Opo, totoo po yun.
2: Mm-hmm. Tanggap niya yung mga anak mo, gano'n.
0: Yung pong isa ko pong anak, nung mapili po namin, magsama na kami, kasi ilang months din po naman, pero okay naman po, para pong napagod na po ako sa usok po, sabi ko. Siguro naman po, hindi po ito katulad nung una kong kinakasama, kasi okay naman po siya talaga, mabait po sa bata. Yung pong anak kong bunso, kinala ko po sa Quezon, dinala ko po dito. Noon po siya, 7 years old pa lang po yung anak kong bunso noon.
1: Lalaki, babae?
0: Lalaki po.
1: Okay.
0: Pero okay naman po yung kinakasama ko ngayon sa anak ko. Kahit po minsan, sa loob po ng 7 taon namin pagkasama, hindi malam po niya napalo yung anak kong bunso po noon.
2: Mm-hmm.
0: Pero ngayon po, magkaanak na po kami. 6 years old po siya, grade 1.
1: Oh.
0: Oo, nagkaanak po kami ng isa na lang po. Ayoko na po kasi. Hindi po, sa tingin ko po, hindi tama na po yun.
2: Bali, yung, di ba sabi mo, yung sa una ay 3 yung anak mo doon. Yung bunso mo lang yung nakuha mo dati na makasama
0: kasi
2: mo.
0: Kasi po, ano, kasi po yung dalawa, kasi po may yung panganay ko, lalaki, tapos po yung ikalawa ko po, babae. Purpose po sila sa Quezon province po. Hindi ko po makuha kasi, purpose po, sayang po, yun po ang sumusuporta.
1: Napapaaral sila ng gobyerno. Ganon.
0: Opo.
1: That's good.
0: Opo.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Tapos nag-aalaga okay ay yung ano, yung magulang mo, tama?
0: Yung pong side po ng papa nila. Kasi hindi ko po madala sa nanay ko sa Quezon, sa Nakar po. Impanta naman po yung side po ng papa nila. Mas okay po ang buhay nila doon kumpara po doon sa mama ko sa Nakar po.
2: Pero as in wala na talagang sustento yon doon, yung tatay.
0: Simula po talaga, Lady Gracia. Simula po nung 2014, wala po talaga. Hanggang sa ngayon pong anak kong dalawa, may pamilya na po. Yung pong nauna, dalawa.
2: Wala na talaga. Hindi na nagpakita. Okay.
1: Pero okay naman yung connection mo doon sa dalawang anak mo na nasa probinsya.
0: Opo.
1: Okay.
0: Yung totoo po, Papa, yung pong anak kong babae na ika-SS ako pong babae, yung po ang tumutulong sa mga kapatid niya ngayon. Pag yung pong kinakapos po ako sa pambaon, sa kajikas, mabaon ng mga kapatid ko.
1: Oh, that's nice. Okay, marunong yung mga anak mo. Okay.
0: Mm-hmm. Yung po, saka po yung panganay ko.
1: Mm-mm.
0: Ganun din po.
2: Okay.
1: Okay, balikan natin dito sa kinakasama mo. Okay naman kayo, nagsasama kayo. 7 taon na, meron kayong isang anak, 6 na taon na yung bata. Okay, sige, ano pa nangyari?
0: Papa. Masyado po siyang siguro po talaga ganun po ang mga lalaki. May bisyo po siya. Iinom po siya.
2: Mm-mm.
0: Tapos po, naninigarila yun. Pag hindi po siya lasing, napakabait naman po. Sobra po siya. Pero pag nalasing na po, andyan na po yung ugali niya na ano po, hindi naman po siya nanakit. Physical, emotional po.
1: Ano ang ginagawa niya?
0: Lahat pong yung mga sama ng loob niya na ano, sa akin, ako daw po, ano, may lalaki. Wala naman po.
2: Dahilan? Kaya?
0: Hindi po yan ang lalaki talaga.
2: Sige, so, sinasabi niya, lalaki ka, ano pa yung mga emosyonal na nakik niya sa'yo?
0: Yung pong, marami po siya, yung pong pag lasing po niya, yung pong imbis po matulog, hanggang magsimula po yun ng 11 o'clock ng gabi, hanggang pong alas 2 naman yun yung araw, talagang pag-iingay po ng kahit po walang dahilan. Siyempre po anak kong papasok na 6 years old, saka po yung aking bunso dati, na ngayon po ay 14 years old na. Nakita na rin po nila yung mga sinasabi. Tahimik lang naman po sila. Pero siyempre naawa pa ako doon sa una kong anak. Kasi po hindi naman po na yung tunay na papay.
2: Naging hindi rin maganda yung trato niya doon sa bunso mong...
0: Hindi naman po.

0: ano, hindi naman po niya sinasaktan. Pinagsasabihan po niya pag nagkakamali. Pero bilang kong isang ina, akin po siyang para pong nag-ano kami na. Wala namang ginagawa yung bata. Alam mo ba yung bata ngayon? It, ang nakakatulong ko sa... Ano po, para pong may maliit po kasi ako tindahan, hindi po sa pag-iyon sa pang-araw-araw namin, kaya po umi-extra po kami nung anak ko, yung nanguhuli po kami ng alimango. Dito po kasi sa Malabon, puro po palisdaan.
1: Teka, anong sinasabi niya doon sa bunso mong anak na hindi magaganda?
0: Apasaway daw po, gala po ng gala, masayang pong ano, tapos hindi na po nakikinig sa kanya, ay kahit naman po anong utos niya. Ay, kinig naman po yung anak ko. Pero pag lasing po siya...
2: Sinasabi niya to kapag... Lasing siya?
0: Lasing po. Pero medyo hindi naman po, mahal na mahal kita na sabi po niya gano'n.
2: Iba kasi yung tono kapag lasing na siya.
0: Mm-hmm. Opo, na, masakit po yun sa akin. Pero po yung anak niya, yung anak niya ngayon, nakukurot po niya. Talaga naman po siyempre po ang bata. Talaga po makulit.
2: Oo.
0: Tapos po, ito lagi pong ano, itong lagi pong ganun. Lagi pong ganun siya. Inayaan ko na lang po kasi pag umuwi po kami sa naka, sobra pong hirap doon. Tapos po yung nanay ko, may alaga po siyang mga apo. Padagdag pa po kami sa ano, sa kanila po.
2: Ba't ka uwi ng nakar? Nandun ka na ba siya? Gusto mo makipaghiwalay dito sa kinakasama mo?
0: Yun nga po sana ang problema ko na gusto po ano. Pero
2: sandali
0: po,
2: lang ha, gaano na siya katagal na ganito yung ugali?
0: Lumabas po yung ugali niya nung butis na po ako sa buso ko po ngayon na 6 years old. Mga 6 months po yung channel po.
2: Noon mo nalaman na ganito pala, may ganito pala siyang ugali. Dati naman hindi niya pinapakita.
0: Hindi po.
2: Kahit nalalasing siya noon, hindi siya parang nagmamaoy. Parang hindi nagmamaoy po. Di ba?
0: Opo, hindi
2: so,
0: po.
2: So, ngayon na lang, nagagaganyan.
0: Hindi po.
2: Simula nung nabuntis ka.
0: Pero ang tagal... Construction worker po.
2: So, ang tagal na din. Kasi yung anak mo, 6 na taon na. So, para mga 5 taon na siyang nagmamaoy sa'yo kapag nalalasing siya.
0: 6 po siya nung May 16. Yung pambunso ko ngayon.
2: So, 6 na taon na din na nagmamaoy itong partner mo.
0: Opo.
2: Anong...
0: Pero...

0: Oo. Malalaman natin yan kung sino ang totoong may sala.
1: Yeah. Kasi bakit ang random, ano?
0: Oo, kasi...
1: Bigla na lang binabanggit. Siguro nagkabalikan. Kasi baka siya naman yung nagkaroon ng connection doon sa ex niya.
0: Pwede. O kaya din
1: meron
0: naman...
1: Meron ibang babae.
0: O kaya din naman, nawi-witness niya doon sa katrabaho niya. Pwede din na ganun.
1: Oo.
0: Na pwede mangyari. Pero hindi eh. Siyempre, ibang tao yan. At saka, kung kilala mo talaga itong partner mo, diba, kung wala naman siyang ginagawa, hindi mo naman nakitaan ng ni kaunti na may nakipag-chat or may nag-delete ng message. Mm-hmm. Diba, yun yung pag-iisipan. Pero saan
1: pag nangyari kasi yun? Yung gano'n na pag-iisipan mo na talaga siya palagi. Pero kung as in talaga totally wala, sabi nga niya, hindi daw siya lumalabas ng bahay. Walang, yung ibang lalaki nga, minsan nagdududa sila, diba? Kaya nga nabanggit niya yung pag-makeup. Kasi may mga lalaki na kapag nagpapaganda ka, iniisip nila may ibang kalambang lalaki.
0: Yes.
1: Diba, gano'n? Pero hindi naman nangyayari yon. So, X na yon. Ang nakikita ko lang kasi dito is yung sinasabi nilang thinker doer. Kung sino yung gumagawa, siya talaga naghihinala.
0: Ayan. Ako mga kapuso, medyo nagkakaroon po ng linaw.
1: Pag nailang kami na commercial, pag dini, mag-ano lang kami dito, bubuoy lang namin yung puzzle. Kami pa ba?
0: Balik kayo mga kapuso, ako si Papa
1: Lady Gracia.
0: Ito ang talk to
1: number
0: Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: ka, halikan mo yung pinakamagandang babae sa mundo para sa 1,000 piso o hahalikan mo ko para sa piso. Maging honest ka, ha?
1: Siyempre, hahalikan kita para sa piso.
0: So hindi pala ako ang pinakamagandang babae para sa iyo.
1: Pero honest ako.

0: up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Super Barangay na mga kapuso, kita-kits tayo sa Sabado, bukas, June 27 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng hapon. Sama-sama tayo magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay Alas DJs na sina Papa Johan at Miss Malay at ang Super Radio DZBB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Excited mga ganap dahil may dance fitness, supercar games, singing contest, palaro at mga bonggang paraffle. Pakikiligin din tayo ng sparkle artist na sina Andre Pajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there, mga kapuso. Nasaan ka man, eh, pwede mo pa rin mapanood ng Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Tangguni ang Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DZBB 594 at Barangay Alas 97.1 forever.
6: Barangay LS 97.1
7: Number 1

0: Barangay LS 97.1, programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: At kasama pa rin natin ang ating bina na si Sel. Ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Ibalik natin sa linya ang ating bida. Hello, Sel.
2: Hello po.
0: Okay. So, ang sabi mo kanina sa mga naaalala namin, eh, wala naman. Wala ka namang history, even siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero paano aabot sa punto na pag-iisipan ka niya ng hindi maganda? Medyo hindi kasi convincing yun.
1: Oo, kasi may pagmumulan at pagmumulan talaga yan.
2: Di po ba, Lady Gracia, Papa Ace?
0: Mm-mm.
2: Di po ba nabanggit ko na nanguhuli po kami nung anak ko ng Alimango po, sa ilog po. May ilog po kasi dito sa Malabon. Yung po pwede pong panghulihan.
0: May Alimango?
2: Alimango po.
0: Wow.
2: Dapo, okay. Ganyan po. Yun po, nagiging extra po namin mag-ina na nanguhuli po kami noon. Tapos, ino-online ko po. Di po ba pag mag-online ka, kailangan niyo po cellphone.
0: Mm-mm.
2: Ino-online ko po para sa pong grupo na i-online po yung mga huli nyo, may mag-memesis po sa inyo, pick up na lang po niya dito po sa kalapit po namin na school, kasi malapit lang po kami sa school eh, labas po, school na po. Doon po, isan so po na, pinapalalamog nila.
0: So, na-pick up ka?
2: Nakikita po niya.
0: Ay, I mean, na, ano?
1: Grabe mo yung na-pick up ka?
0: Na-pick up yung ano, yung may nag-pick up na lalaki. Ganon.
2: Hindi po, opo. Pero nakikita po niya yung mga
0: meeting. Alin doon? Hindi po, opo. Alin doon? Hindi po, opo.
2: Hindi ko po dinidelay. Hindi ko po dinidelay sa messenger ko. Yung mga conversation po namin na, siya, sige po sir, tatawad po siya. Halimbawa po, presyo ko po 500. Pwede po ma'am 400 na lang. O sige po sir, kasi sarili naman po namin yun eh. Yung doon po siya nagdadalit sa akin. Bakit daw po may mga
0: lalaki na nagdadrop by dyan sa inyo?
2: Opo, sabi ko, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, inyan, mga customer ko, hindi ka naman mapili. Kung sino ang gustong bumili nung in-online ko? Sabi ko, o tingnan mo.
0: Baka naman kapag nakipag-usap ka, nakikipaghalakhakan ka kasi may mga ganun
1: ayaw
0: akong kilala.
1: Ayaw ng mga lalaki na ganun.
0: May mga
2: hindi
0: ganun.
2: Hindi naman po kami sa call na

0: kausap. Message lang po sa messenger.
1: Pero pag nakita na kayo ng personal, pag halimbawa, makikipagkwentuhan ka pa, ganon.
0: Hindi po. Kasi may kalimitan ko yung pong anak ko ang pinagdadala ko pag wala po siyang padok.
1: Oh, and then, ko lang, kahit na ha, kahit na pati nakikipag... Siyempre, kailangan mong makipag-usap dun sa tao kasi kliyente mo yun.
2: Konting chika, mga ganon. Nagchichikahan kayo na parang siyempre para
0: naman po,
2: bumalik
0: ako,
2: ulit.
0: Hindi naman po yung personal. Yung pong halimbawa lang po, minsan po mag-imusin sila sa akin, ma'am, may tinda ka po ba? Minsan po siya may hawak ko ng cellphone, nababasa po niya, ano yun? Sino to? Sabi ko, di tingnan mo kung anong sinasabi dyan, replyan mo. Hindi naman po niya nireplyan. Yun po pag nalating siya, sabihin po niya sa akin siguro daw po, may lalaki ako, ganyan-ganyan.
1: Ah, kasi puro sabi lalaki ko, yung kliyente mo.
2: Kasi pulutan yan eh.
0: Opo, sabi ko, sus ko po, hindi ko na nga po halos, hindi na nga po ako magganda o ugaga sa dalawa ko pong estudyante. Tapos may maliit pa din po akong tindahan dito. Siyempre, ayaw ko naman po doon po iasa lahat yung mga pangangailangan po namin. Kung siya naman, sabi ko nga sa kanya, kung sakto yung binibigay mo sa akin, hindi ako maghanap ng karagdagang pera para matawid namin mag... Kasi stay-in po siya eh. Hindi po siya umuwi dito araw-araw sa trabaho po niya.
1: Oh. So hindi kayo madalas nagkikita, tapos nakikita niya na may mga lalaki nagme-message sa'yo.
0: Oh, pag umuwi siguro... po siya, hindi ko naman po dinidelay kasi para po hindi siya pag-isip sa akin na kung ano.
1: Kaso nga,
0: po.
1: Yun ang dapat niyang maintindihan. Kasi...
0: Ayun nga po, hindi po niya maintindihan.
1: Parang ang OA naman niya, na siyempre mga kliyente mo yung...
0: po ng dahilan para sa akin, sa kanya po, big deal na po yun.
1: Oo.
2: Pero tapos, wala namang ano ha, yung tipong nakakakwentuhan mo lang saglit itong mga...
0: Wala po talaga, Lady Gracia. Kasi yung nagkukwentuhan po kami sa message, yun lang po yung, ah sige po ma'am, dadaanan ko na lang po dyan. O pahingi po nun ng radio, lalalamab ko po to. Siyempre po, minsan po, ganun po ang customer ko na bibili po ng tinda ko. Ganun lang po.
1: Sure ka, ganun lang ha. Baka mamaya meron kang isa dyan na pinagkwentuhan ng buhay mo.
0: Alam po nang nasa taas yan. Alam po talaga nang nasa taas. Kung
1: wala na. Wala na ako, hindi naman ako sabihin, ginamit mo na si Lord.
0: Totoo po talaga yung sinasabi ko na.
1: At least, nagsasabi ka ng totoo.
0: Ayoko po pati mangyari yung kasi sa tingin ko po, mabigat po sa buhay pag kaganyan po yung gagawin mo sa asawa mo po.
1: Oo, kapag nag-cheat ka, gugulo
0: ako,
1: yung pamilya
0: yung
1: niyo.
0: Gusto ko po kasi, malinis po yung konsensya ko na ganun po na, kasi nangyari na po yung una sa akin eh. Ayoko na pong maranasan po ulit na ganun, kaya po, yung tsatsaga po ako kasi kami, may anak po kami eh. Pero?
2: Hello?
0: Pero, dumadating po ako sa point na tama pa po ba yung ano, yung pong pag ano pa po ako dito. Kasi po yung anak kong bunis, sobra po siya talagang makiama po. Sobra po talaga.
1: So, nandun ka na sa gusto mo makipaghiwalay sa kanya?
2: Ayaw mo na talaga.
1: Oo, napagod ka na?
0: Parang nahahati po yung emosyon ko na baka po sakali na pag hindi naman po siya lasing, nakakausap po siya ng maayos. Sabi niya, kaya lang naman ako nagagalit sa iyo kasi baka, sabi ko, yung baka mo, hindi yan totoo. Malalaki na yung anak ko. Simula't simula hindi ko ginawa yan. Sabi ko, nandito lang ako sa bahay kasi po malapit lang po yung pambahay namin. Kalapit po kapatid niya. Taas po magulang niya. Palapit po kapatid niya. Nakagawa po ba ako ng kalunguan? Bawat kilos po makikita nila?
1: Oo naman.
2: Pero nakakasawa din naman kasi yung ano.
1: Kung makakalusot kaya.
2: Kung gusto may paraan.
1: Oo.
2: Pero kasi nakakapagod din kapag lagi kang pinagdududahan ng tao. Nakakawalan
0: po. Wala naman po akong ginagawang masama.
2: Saka lalo sa isang babae kapag ang lalaki ay kumbaga parang hindi may walang provide. Hindi, I mean, nagpo-provide pero hindi enough.
1: Oo.
2: Tapos, hindi kailangan mo magtrabaho.
1: Sapat. At meron kang nakita na mas good sapat provider, yung, suki mo.
2: Yung kailangan niya...
0: hindi.
2: Hindi, yung kailangan
1: lang,
2: mo...
1: lang,
2: hindi, mawawalan kasi ng gana yung babae.
1: Ay,
2: doon sa relasyon. Lalo kapag napapagod na siya physically, sa mentally, sa pag-iisip kung paano makakadagdag ng kita. Tapos...
0: Opo.
2: Mawawalan ka talaga ng yung gana sa lalaki, sa totoo lang.
1: Tapos ikaw na yung
2: pero
1: gumagawa.
2: Pero hindi ibig sabihin, mag-cheat ka nun ha. Kumbaga mawawalan ka lang ng gana. Tapos, syempre, pag magiging cold ka, mararamdaman

0: Uli yung alimango.
1: Alambat po.
0: Ah, nalalambat kayo.
2: Akala ko sabi mo, tatawagin mo yung alimango.
1: Kasama po ako nung anak ko.
0: Nalalambat.
2: Sming! Hindi ba ganon?
0: May lambat? Alimango? Parang isda pala sila?
1: Opo.
2: Ang hirap naman kasi dadakutin mo ng kamay mo.
1: Kung sila po dumaan doon,
0: mauhuli na.
1: Nauhuli po sila.
0: Malalaki yung alimango sa Malabon.
1: Opo, minsan po dalawang peraso, isang kilo na po yun.
0: Ano yan pala, isdaan?
1: Hindi, ano po, yung pong may palisdaan po yung loob, pero po yung pag may harang po yun, di ka pa pwedeng kumuha doon.
0: Pero doon sa pinakang,
1: po,
0: sa labas,
1: po,
0: yun yung mga nakatakas. No, sa
1: opo,
0: palaisdaan,
1: yung pong mga nakakatakas. Yun, hindi po bawal yun. Hindi
0: okay
1: po
0: lang
1: bawal
0: sa mga
1: may...
0: Uy, mga nakapuslit yun.
2: Gusto ko yung mga nakapuslit. Oh, so, parang finder's keeper.
0: Yes.
2: parang yung samangga ng kapitbahay pag nahulog
0: yes
2: sa'yo, sa'yo na to.
0: Sanali, nakapuslit yung alimango niyo sa amin na to.
2: Ganun yung batas ng mga alimango.
0: Cute. Okay, at least kumikita kayo. Magkano ang kilo ng alimango? Diba?
1: Minsan po bigay ko, 400 po. Pero
0: uy,
1: pag yung pong mga
0: sayo
1: season, pag yung pong papais pong halimbawa po, mahal na araw, Pasko, bagong taon, inaabot po siya 1,000 ang kilo.
0: Oo nga, ganun yung alam ko na presyohan.
1: Apo, pero hindi po season ngayon
0: po. Pero mataba yung mga alimango mo.
1: Apo, alilihan po, kaya po talagang
0: aligihan?
1: Ano po. Minsan naman,
2: diba yung sabi nila may alimangong bakla?
1: Apo, yun po ang mas, yun po ang
0: hindi
1: ano.
0: Hindi ko narinig yun. Ang alam ko lang, babae at lalaki, may bakla pala.
2: May bakla, yun yung masarap.
1: Magkaano po sila, hindi po sila magkatulad.
2: Diba yung parang yung sa chan, parang yun yung pabilog. Yung parang may guhit na pabilog.
1: Yung po babae, bilog na bilog po
0: babae,
1: siya. Pero po yung lalaki,
2: yung parang
0: bilog,
1: yung bakla.
0: Ano?
1: Para pong triangle siya.
2: Yun yung triangle.
0: Ay, talaga. May ganas pala.
2: Yun
0: ang hahanapin ko ngayon sa ano. Pag pumunta ako dyan sa
2: may... So, sino dun yung bakla?
0: Sa may farmers.
2: Sino dun yung bakla?
0: Sino dyan yung bakla?
2: Yung pabilog o yung pa-triangle?
0: Di pa-face daw. Tapos yung nag-comment. Busy to.
2: Sino yung bakla doon? Ano?
0: Yung triangle daw.
2: Yung triangle yung bakla.
0: Yung triangle yung bading.
2: Ba't parang mas masarap yung pabilog?
0: Babae yun.
1: Babae po yun.
0: Kapag may guhit, lalaki.
2: Kapag patusok?
1: Apo, pag yung pong maliit lang po sa gitna, para pong maliit lang siyang patriangle. Malaki, lalaki po yun.
0: Ah, juts pala. Maliit lang.
1: Pag yung pong malaki pong patriangle, bakla po yun.
2: Yun yung bakla.
0: Okay.
2: Apo. Okay. Gets, kasi naririnig ko yun, ang kunin mo yung alimangong bakla. Lagi sinasabing ganun kasi mas maano daw yun.
0: Kasi naggaling ako dyan sa may, sa may Guadalupe Market. Pagbunta ko doon, nagtanong ako, alinit, babae daw po, para daw po mataba. May bading pa pala dapat yung hinahanap.
2: Kahit ang galunggong, meron yung bakla, meron yung babae. Oo, yung babae, may yung babae yung mas, yung malaki ata.
0: Oo.
2: Tapos yung mga malilit na galunggong, yung lalaki yun. O yung bakla. Hindi ko rin maano. Yung mga paganyan po sila, mga kabarangay. Seryoso yun ah, yun yung tawag nila sa palengke.
0: Oo, sa mga manok din. Diba may mga binabae? Oo, sa mga tandang. Merong, I mean sa mga manok nga, may lalabas na binabae.
2: Ay, may joke ako.
0: Ano na
2: ano bakit yan? Daw nakayo ko lagi yung sisyo?
0: Bakit?
2: Kasi may itlog yung nanay. Nahiya siya kasi may itlog yung nanay niya.
0: Bakit mo yun?
2: Masada na pupuntay mo dapat.
0: Anay lang.
2: Sorry, tatagalin na natin sa lahat.
0: So, ito na. Nandun ka na sa... Anong gusto mong itanong sa mga nakikinig ngayon? Napakaramdam.
1: Ay, may konti lang pa akong dadagdag sana, papai.
0: Oh, sige, ano yan?
1: Kasi po nung last Saturday, kasi po sahod nila, hindi po talaga niya ako pinadalaan kahit po piso.
0: Ay.
2: Bakit?
1: Opo. Wala po kasi siyang dalang cellphone. Cellphone lang po niyang ginagamit namin. Ito lang pong isa kasi gamit nga po sa GSM ng school. Wala po siyang dala. Tumawag po ako sa katrabaho niya. Sabi po nung katrabaho niya, hindi daw po makakapagpadala kasi dalawang araw lang daw po yung pasok. Hindi po kasi ako naniniwala. Kasi yung pong kakilala ko na isa po ang forma nila, tinawagan ko din po. Sabi ko, bakit ganon? Hindi daw po naman totoo na baka daw po lasing, kaya daw po hindi makapasok.
0: So ano daw?
1: Hindi ko po kasi siya makausap kasi ang dahil pong dahilan ng siya ako tatawagan ko doon.

0: Ang personal?
1: Wala pa po. Iwan ko lang po kasi uuwi po ngayong Sabado. Kasi minsan po umuwi siya ng Sabado, minsan po hindi, nagpapadala lang po siya.
0: Okay, malalaman mo yan bukas. Pero ano ang gusto mong itanong sa mga nakikinig ngayon?
1: Hindi ko po ano, para pong hati, gusto ko po mag-stay dito kasi para po sa mga anak ko, kahit po paano kasi, kahit po punti lang po bigay niya sa akin, nandito po talaga ang kabuhayan namin. Pero yung pong isip ko, para pong gusto ko na pong ano, yung para pong ano, yung sobra na pong sakit ng loob ko, yung pag nalasing po siya, sobra po talaga, yung umiiyak na lang po talaga ako na bakit ganito. Pero hindi ako umiiyak. Pero ano po, para pong sobra po talaga, ang hirap po talaga. Pero pag yung po umalis na siya, okay naman po kami mag-iina magkakasama kasi hindi ko naman po nagugutom yung mga anak ko, naka okay naman.

0: nararamdaman. Na. Hindi niya nararamdaman yung love kasi nga ayan eh, yung parang galit lang tong na yung inis mo sa kanya na maging maayos. Lagi siyang kumbaga parang lagi siyang ano no, yung nagdadagdag palagi ng problema, ini-stress mo. Wala kang peace of mind.
1: Okay, tanungin natin ang ating mga bida-bida ko na mas

0: ganahan. Pang 10 beses mo na yatang kumukuha ng lechon. Pabalik-balik ka. Hindi ka ba nahihiya?
1: Hindi ah. Sabi ko sa waiter, pinapakuha ng misis ko.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
3: But with United Home for Self with Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Taga saan ka?
9: Taga V Mapa.
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Bakit RitePed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1. Forever number 1.

0: Mahirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na.
3: Sa'yo! Shocking!

0: Isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: At ano na nga ba ang masasabi ng ating mga bida-bida patungkol dito sa kwento ng ating bida na si Cell. Comment po mga kapuso ha. Nakalay po tayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede po kayong mag-comment doon. At sabihin niyo po sa amin kung ano po ang inyong masasabi.
1: Ayun. Mga kabarangay, ito nga pong si Cell eh. Kapag yung may kalibin po siya for 7 years, may isa na po silang anak. Ang problema niya po ngayon is lagi siyang pinagdududahan.
0: Yes.
1: Na parang yung una is yung dating asawa, no? Pero matagal naman nang walang komunikasyon itong si Cell yung dun sa una niyang asawa. Eh ngayon, yung mga customer naman na niyang mga pinagbebentahan niya ng alimango.
0: Yes.
1: Ang pinagdududahan. Eh, stay in po yung kanyang partner sa kanyang trabaho. Kapag nandun po sa trabaho yung partner niya, may peace of mind siya. Pero pagkasama niya, naiinis siya, nagagalit siya. Kasi nga, nagmamaoy kapag lasing.
0: Aray ko.
1: Saka patong-patong na rin yung galit kasi. So ano masasabi ninyo? Kayo rin ba na-experience nyo yan? Na-burn out na lang din talaga kayo sa sitwasyon?
0: Yung parang gusto niya na lang takasan, layasan, iwanan itong tao na ito.
1: Kaso nga lang, di mo maiwan kasi nga may anak kayong dalawa.
0: Aray ko. Comment po mga kapuso. Basahin namin yung mga komento. Katulad na lamang ni Jorilyn Maxi Loom Lipon. Sabi niya, ganyan din nararamdaman ko ngayon sa partner ko. Parang na-full out. Anong full out of love?
1: Na-fall out of love.
0: Okay. Mm-mm. Dahil sa mga sinasabi niya na hindi ko matanggap na habang buhay ko dala-dala pag nalalasing siya. Pag nawawala ang sakit, magsalita. Naawa lang ako sa anak ko dahil makipapa. Mahal ko pa naman siya pero hindi naktulad ng dati na malalim yung pagmamahal ko sa kanya.
1: Ayun ang problema no kapag may anak na talaga kayo.
0: Yes.
1: Yung ang syempre bilang isang magulang, priority mo yung feelings at yung ikakabuti ng mga anak mo.
0: Kahit na tipong ayaw mo na, pero parang need mo pang kumapit.
1: Ito, sabi ni Darwin, ang masasabi ko lang sa problema ni Mrs. na nanghuhuli ng alimango, talagang ginong ano sa kanya, humiwalay muna siya sa kinakasama niya, pero huwag siyang tumanggap ng manliligaw. Tignan natin kung magbabago at hihingi ng tawad yung kinakasama niya. Tama yung huwag munang tatanggap ng manliligaw. Ligaw.
0: Totoo din.
1: Kasi baka mas lalong maging magulo yung sitwasyon.
0: Ito, sabi dito, ni Fort, iwan niya na yan. Unahan niya na kaysa bumalik yung spark. Tapos ganun ulit gagawin. Leeg lang. Leeg ang tama niyan. Lasenggo na tapos hindi pa good provider. Hanap ka ng bagong alimango na huhulihin. Hoy!
1: Hanap ka ng ibang alimango na sisipit sa'yo.
0: Aray ko!
1: Eto, si Anamina, hindi naman kayo kasal. Tingin ko hindi mo need ng lalaki sa buhay pero may anak ka naman na bago. Bigyan mo ng chance kung hihingi at kung hindi, hiwalayan mo na. Kausapin mo siya, total parang wala din naman, di ba? Stay in din, di ba? Malayo sa loob, malayo na loob niyan sa'yo. Baka nga siya yung may iba.
0: Aray.
1: At kung wala, okay, fine. Pero kung ugali, nga di... Pero kung ang ugali, hindi mo nga kinakaya. Gamit kayo ng comma, ng period, mga ganun. Plus, may bisyo pa at malitang kita. Kayang-kaya mo na yan, girl.
0: Yes. Eto, sabi ni Anamina, hindi naman kayo kasal. Tingin ko, hindi mo naman need. Ayun na nga yun. Eto, si Ramon, kausapin mo si lalaki pag hindi nakainom. Tanungin mo, bakit siya ganun pag nakainom? Pero dapat maging handa si babae sa kalalabas yan ang pag-uusap nila. Eh, sweet nga daw. Mabait daw. Mahal na mahal daw yung anak niya. Kapag kalina, kapag hindi nakakainom.
1: Kapag hindi nakakainom. Diba?
0: Ang
1: hindi nga niya matigilan yung pagiinom niya.
0: Yun.
1: Paano yun? O, si Ana. Nabasa mo ba to? Si Ana Pulikit?
0: Oo.
1: Ayan, eto. Si
0: Blasilda, nabasa mo ba?
1: Hindi.
0: Hiwalayan mo na yan. Ganyan na ganyan yung dati kong ka-live-in partner. Pag nalalasing, bitaw na. Balang araw, maiintindihan din niya ng anak nyo. Relate match ako, pinagdadaanan mo. Bitaw na ate. Hindi natin deserve ang ganyang tao.
1: Ayan, ito, ganun din sinasabi nila eh, lahat sila ay hiwalayan na. Pero ito si Zen.
0: Ay, hindi ko pa nabasa yung kay Ana. Oo.
1: Kay Ana. Ay, ito, kay Ana Pulikit. Relate ako dyan kasi ganun ugali noon ng asawa ko. Laging nagdududa. Pag late ka makauwi, nakipagkita ka na rin sa lalaki.
0: Ay.
1: Kailangan mo nang mag-ingat sa mga kilos mo. Ay, totoo yan.
0: Mm-mm.
1: Oo, kahit wala kang ginagawa na masama, hindi ka pwedeng mag-ayos ng katawan mo dahil may lalaki ka. Iniisip niya may lalaki ka. Nakakapagod yan ate. 20 years kaming magkasama. 5 anak ko sa kanya. Pero umalis na lang ako. Nang babae pala siya.
0: Uy.
1: Ngayon, 26 years na ako mag-isa. Iniwan ko kasi ako na lang kumakapit. Anak na lang ang isipin mo, di yan magbabago tulad ng asawa ko.
0: Oh.
1: Diba? Yun nga sabi nga natin, siya naman pala yung may babae.
0: Oh,
1: Thinker doer kasi alam nila na nagawa nila o ginagawa nila.
0: Mm-mm.
1: Kaya iniisip nila, ay kung nagagawa ko to, ay ginagawa niya rin to.
0: Yes.
1: Takot sa sariling multo.
0: Aray! Naku po, eto na. Naku, maraming salamat sa mga nag-comment. Ay, balik na natin ang ating bida na si Sel. Sel!
2: Hello po.
0: O, napakinggan mo naman yung komento ng ating mga binabida.
2: Apo.
1: Hindi ko sure kung gagana yung instinct mo, intuition mo dito sa kung meron bang ibang babae itong kinakasama mo para pagdudahan kanya ng ganyan. Kasi posible din, hindi natin siya pwedeng tanggalin sa equation. Kasi bakit ang random bigla niyang iniisip yun sa'yo?
0: Oo.
1: Kasi bakit mag-iisip? Kasi sakalang naman mag-iisip isang tao kapag alam niya yung sitwasyon na alam niya nagagawa niya. Okay? So, gamitin mo yon, i-assess mo mabuti kasi hindi rin natin alam. Stay in siya doon o kung ano man para makapag-isip siya ng ganyan. O possible din kasi na kaya ganyan nag-iisip kasi dahil ikaw na yung nagiging provider, main provider ng family mo, lumilate ang tingin niya sa sarili niya, bumababa ang tingin niya sa sarili niya.
0: Totoo
1: kaya
0: din.
1: Iniisip niya na baka nakahanap ka na ng better kaysa sa kanya. Di ba? Kaya
0: siya naglalasing.
1: Kasi
0: no problem. Siya.
1: Kasi baka iwan mo siya kasi nakikita niya na sa ngayon ikaw yung mas mataas sa kanya.
0: Oo.
1: Parang ganon. So ikaw nawawalan ka ng gana kasi nga sino ba naman ang gustong makisama sa isang taong walang kumpiyansa sa sarili, puro ganyan ang ginagawa, di ba? So, ang gawin mo na lang dito kung talagang wala ka namang ginagawang masama at mas may peace of mind ka nang wala siya, hiwalayan mo na. Pero bago ka umexit diyan, okay? Ubusin mo yung oras na gugulin mo yung oras mo na na wala siya pag naka-stay in siya. Gugulin mo yung oras na yon para makapag-isip-isip ka at makapag-relax. Kasi kapag relax tayo, mas naiisip natin kung ano yung tama. Sabi mo nga, di ba, mas may peace of mind ka kapag wala siya. Kapag nandyan siya, naiirita ka, di ba? Ibig sabihin lang yan, isa yan sa mga sinyalis na burnout ka na sa relasyon.
0: Pagod ka na.
1: Kasi patong-patong na yung mga kasalanan niya sa'yo at yung mga hindi magagandang ginagawa niya. Okay, na hindi ka naman nakakatanggap ng sorry o ng solusyon doon sa mga problema na yun.
0: At hindi na pag-uusapan ng maayos.
1: Normal yun. Mapapagod at mawawalan ka talaga ng gana. Kaya siguro nararamdaman niya yung panlalamig mo sa kanya, kaya siya nakakapag-isip din ng gano'n. Mag-ipon ka na ng unti-unti. Kasi kaya mo naman, madiskarte ka eh.
0: Oo, tsaka mahal ang kilo ng alimango.
1: Tsaka ang daming alimango na gustong tumakas.
0: Na pumuslit na.
1: Pumuslit yan, makukuha mo yan, di ba?
0: Laki naman for me naman, dahil sa pagod ka, siguro, baka hindi mo nahiwalayan. Siguro, baka you need space muna. Pwede ka umuwi ng na-car, relax-relax ka doon, and pag-isipan ng mga bagay-bagay.
1: Paano yung mga alimango?
0: Yun na nga.
1: Sayang.
0: Iisip ko na yung alimango.
1: Sa totoo lang, yung alimango naman talaga hindi mo maiwan dyan.
0: Yung laki talaga kaya mo nang iwanan.
1: Hindi mo maiwan yung alimangong bakla.
0: Ayun, rest ka muna, pag-isipan. And then, kausapin mo siya, bigyan mo siya ng ultimatum. Kung talagang hindi siya magbabago, ganun pa din siya. Ayun, ipush mo na yung hiwalayan.
1: Saka crucial talaga yung 7 taon na relasyon. Matik yun, yung sinasabi nga nilang 7-year itch, di ba? Sa 7 years na yan, talagang nadidrain kayo, napapagod kayo. Hindi nyo alam kung saan papunta yung relasyon ninyo, kung may growth ba kayo. Kaya marami yung mga dumadaan sa ganyang pagsubok pag umabot ng 7 taon. So mali nga naman natin, tama nga naman si Papa is bigyan ng space muna. Isip-isip ka din muna kasi baka nga may pinagdadaanan talaga kayong pagsubok sa relasyon ninyo.
0: Hindi, pili ko mas tama ka.
1: Si Papa Johan talaga mali dito.
0: Hindi
1: kasi tama yung space eh. Kasi syempre mahirap din naman na bigla kang umalis dun sa sitwasyon. Pero pag-isipan mo mabuti lalo. Oo. Gamitin mo yung moment na hindi siya umuwi dyan. Yan. Like stay in siya.
0: Oo. Pero huwag mong gagamitin para akitin yung may-ari ng ng palaisdaan na para hindi ka na nanguhuli ng pumupuslit lang.
1: Para may sarili ka ng lambat. Kasama ni koi fish niya kukunin mo, di ba? Ano, huwag ka, tama sila yung kung sakali, pero kung sakali man na talagang hindi mo na kaya, naiintindihan ka namin na didrain ka na nga din talaga.
0: Ay, hiwalay na, kasi ang tagal mo nang nagtitiis din naman nga, like, magpipitong taon na.
1: Saka huwag kang, pero huwag ka munang magpapaligaw, kasi oo, mas ka magiging muna komplikado yan.
0: Yes, kasi ganun ulit makukuha mo, sure na yun.
1: Oo, ganun alimaang ulit yung makukuha mo, hindi maaligi.
0: Yung pumuslit.
1: Yung pupuslit din, di ba? Parang pag ikaw nasipit niyan, masasaktan ka, ikaw din naman yung mamomblema. Yun lang din talaga, Sel. Enjoyin mo lang yung moment na wala siya dyan para makapag-isip-isip kang mabuti.
0: And I hope maisip mo ang tama at mas makakabuti para sa'yo at sa mga anak mo.
1: Kasi kung hindi ka na talaga masaya, ang hirap naman na yung, tignan mo nga yung anak mo kanina, no, hindi umiiyak si mama kasi alam nilang malungkot ka.
3: Oo.
1: Diba? Ang sakit
3: kaya nun. Gising na po siya kanina pa.
1: Oh, kasi diba nahalata nga niya nung sinabi niya nung umiiyak ka, tapos sabi mo nag-deny ka na umiiyak ka. Kasi kahit mag-deny ka dyan, alam ng mga anak mo, nararamdaman nila kapag si mama ay malungkot, kapag si mama
3: gising
1: ay
3: masaya. Gising na nga po siya kanina pa. Sabi ko, kausap ko nga po kayo. Tahimik lang po siya nakatingin sa akin.
1: Oh, kasi naoobserbahan ka niya. Eh, gusto mo ba na yung bata ang naoobserbahan niya, ilagi kang malungkot? Ang mga bata ay absorber po yan ng ano, na-absorb po nila yung mga...
0: Yes, para silang diaper.
1: Yeah, para silang sponge na absorb nila kung ano yung enerhiya doon sa loob ng bahay, kung ano yung emosyon mo bilang isang ina. Diba? Kaya nga nagtatanong yan, ramdam niya na malungkot ka, kaya nga nagtanong bakit ka umiiyak?
0: Tapos naiiyak na din siya nang umiiyak yung mama niya. No?
1: Gusto mo ba na makikita yan ng ganyan ng anak mo na laging stress yung nanay niya? Na laging malungkot?
3: Hindi po.
1: Oh, diba? So... kailangan mo mag-relax, mami, okay?
0: So...
3: Opo, salamat po.
0: Nakikinig itong karelasyon mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya?
3: Sana. Hindi pa huli ang lahat. Kasi feeling ko talaga malapit nang maubos yung ano ko. Talaga, napakira po kasi. Yun lang po.

0: pre, tinanggal ako sa trabaho.
1: Bakit naman, pre?
0: Nagpaupo ako na matanda sa upuan ko pagsakay ng bus.
1: Ha? Grabe naman yun. Ikaw na nga itong nagmamagandang loob eh.
0: Oo, pre. Mali ko bang hindi marunong mag-drive yung matanda? Nagalit yung konduktor na kasama ko.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin,

lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo

0: Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
1: Cream Silk, join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: New Star Online, play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
2: Barangay LS 97.1.
3: Barangay LS.
2: Stronger.
4: Pinatibay.
2: Forever.
4: Habang buhay.
2: Number 1.
5: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
6: I-talk to Papa na.
7: May problema ka ba di masabi sa iba?
8: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
7: Ikasa mo ipa, Rambo! Mga kapuso, para sa inyong mga parambo, mag-PM po kayo sa akin. Hanapin niyo po ang aking Facebook page, Papa Ace.
8: Ayan, sa akin naman po mga kabarangay, Lady Gracia, LADYGRACIA.
7: Nako po, para po sa mga may sama ng loob, di kayang sabihin. Ayun po ha, dun po ako magbabasa sa aking Facebook page, PM. Type mo lang, PAPA space ACE.
8: Ayun, at sa mga kabarangay natin, isa lang isisigaw ha, isang bansa.
7: Sa barangay.
8: Pultang ka.
7: Rambo ka. Simulan na natin ito. Unahin natin si Tony Gutierrez. Ito sabi niya, Papa Ace, Lady Gracia, pinaparamo ko lamang po. Napakatuman lang tinapay. Pag hindi pa kayo nagsibili, ipapamigay ko na ito.
8: Pag di nyo ito binig, tatapon ko to. Ganon. Ganon man ako. Diba? Ano, eh di masalo hindi sila bumili.
7: Oo nga, kasi papamigay mo na lang.
8: Hintayin na lang nila.
7: Anong tinapay ba dyan? Kami mga pandikoko.
8: Baka naman yung tinapay mo ay panis na.
7: Aray ko.
8: Uy, ano paborito mo tinapay?
7: Gusto ko yung ano, pandikoko.
8: Pandikoko.
7: Spanish bread, ganyan.
8: Ay, sa akin yung ano, yung pandisal talaga classic.
7: Ay,
8: para
7: classic.
8: Kahit ano ilagay mo pa lamang pwede.
7: Ay, pwede, oo.
8: Diba? Kasi yun yung maagang naawag, ano eh, alas 6 pala ubus na.
7: Akala ko nasisira.
8: Nasisira. Saka masarap yung pudding. Tuwan-tuwa ako dun sa pudding kasi nalaman ko yung pala yung mga malapit na masirang tinapay pinagsama-sama. Ay. Yung mga hindi nabentang tinapay.
7: Oo, nilagyan lang maraming ano, gatas.
8: Oo.
7: Para tumamis at sumara. Pero masarap siya.
8: Pero masarap nga.
7: Kahit na yung iba din ipapanis. Hindi pa naman daw sira talaga. Papunta pa lang.
8: Papunta pa lang
7: doon. Tinatanggal nila yung part na may amag.
8: Oo. Ingat kayo ha, kasi mamaya pagkagat mo pala, bakit may green-green?
7: Green-green.
8: Hindi, ganyan talaga eh, ano yung food coloring.
7: Kasi nga sa amin yung mga kulay red pa.
8: Kasi nga para hindi makita, kailangan ng food coloring.
7: Pero masarap eh, paborito ko talaga siya.
8: Saka mura lang kasi yung gut na such.
7: Mix na mix niya.
8: Hindi mas na pala yung ano yan, pinagsama-sama.
7: Hindi naman pinada naman sa machine.
8: Oo, paggawang kamay.
7: Gusto ko yung maka, talaga ba? Sigurado hindi sure eh.
8: O ito si Zenzak. Kakatawa talaga kayo dun sa may baklang alimango. Saya ko pag magkasama kayo ni Papa A. Sabi niya dito. Maraming salamat, Zenzak.
7: Thank you po. Ito, si Zain. Huwag mo pong basahin ang name ko.
8: Eh, binasa.
7: Sorry. Ito, si Obet. Obet Chan, parambo kay Alvin Domingo. Mas lamang pa yung pahinga kaysa magtrabaho. Gigil mo si James Bruce. Oy!
8: Kala ko mas lamang pa yung pahinga kaysa sa ligo. Lalo ngayon maulan-ulan, di ba?
7: Ay, naku. Pero maulan-ulan nga ngayon. Na mag-ingat mga kapuso, ha. Uso na naman ang mga pwedeng umuso.
8: Saka early pregnancy. Lalo na wala kang ginagawa. Hindi kayo makalabas ng bahay.
7: Nag-Father's Day.
8: Yeah, nag-Mother's Day. Magkasabay yan. Kahit nga yung iba, kahit hindi amat ina, gumagawa na ng bata.
7: Uy! Ingat kayo mga kapuso, baka po mabuntis kayo ha. Ako ingat na ingat ako, hindi ako nalabas ng bahay.
8: Oo, kasi kakasesaryan mo pa lang, di ba? Kasi ikaw, konting mapatakan ka lang, buntis ka agad.
7: Mapadikit ka, buntisin, paano kapitbahay namin? Sabi ng nanay ko, ayan ba si, ano, si Maring Shawnee, yan ay buntisin.
8: Buntisin.
7: Kasi nga naman, parang taon-taon nabubuntis siya.
8: Diba, nakipagkompetensya dun sa mga pusa?
7: Totoo.
8: Ang pusa every 3 months. O, ito si Eloisa. Naparambo daw niya si Jerison Perinya. Hindi nakapasok kasi maulan.
7: Oh. Mm.

0: mga rason ng tamada. Ayaw pumasok pag maulan.
1: Kunwa, kunwari.
0: Pag trentahin ka na, ang sarap din kasi na nakakukot ka lang dun sa
1: pana. Totoo, pakape-kape, ganyan. Dahil pa yung mga naitago kang mga tinapay na matigas na.
0: Eh, kailangan mo nang ubusin,
1: yes,
0: di ba?
1: Sausap mo sa kape.
0: Alam mo, pag mag-isa mo lang sa bahay, ang tinapay talaga, parang hindi advisable na bumili ka isang loaf bread. Kasi di ba, bilis niyang maubo. Mga ganun, yung tipong pipiliti mo lang kainin na. Bago expiration.
1: Ah, may na-experience ko yan. Ako nga, may na...
0: Totoo yun.
1: Like yung chinecheck, pwede pa to. Tapos pagtingin ko, hala, ay yung last time kasi na nabigay, may raisin siya, di ba?
0: So hindi mo alam kung...
1: Hindi ko alam kung pwede pa kahit past yun na. Minsan kasi, naiitawid mo.
0: Oo.
1: Eh kapag may flavor, yung loaf bread, hala, parang hindi pwede.
0: Saka depende sa klima, kasi minsan kahit hindi pa expiration date, bigla na siya nag-aama.
1: Ay, totoo din.
0: Pag na-expose sa hangin o sa humid, humid. Salino ka doon ah.
1: Oo nga eh. Saan ba galing?
0: Si Karil, paparambo ko yung anak ko maarte na si Kit Celestine. Sino pa ba yan?
1: Ito, si Erwin Versosa Garbo. Pinaparambo kami dito sa Sure Source Company sa production, lalo na po kay Derek Longhair. Pag nakatalikod parang girl, always nakikinig, umaraw, umulan kami dito.
0: Okay. Maraming salamat.
1: Ay, salamat sa inyo.
0: Pagsabay-sabay na nga natin to. Sina Jeremy Cariaga, yung sarili niyang napaka-pogi daw.
1: Wow!
0: Si Nicholas C, kay Justin Eason, birthday niya ngayon. Si JRC.

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
2: Pwede ko naman pong bawiin yun. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
1: Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
2: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay.
3: Walang perfectong ina, pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ang isang bagay na hindi mawawala. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang may balik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Pakinggan ang kwento ni Kenzo sa Barangay Love Stories #BL

0: sa mga kapitbahay.
1: Oo, na parang akala mo lang kapintasan. Oh. Akala mo hindi flat siya. Yung panglikod niya. Kala mo di malaki chan niya. Kala mo bagay sa kanya yung leggings niya. Eh, ang flat naman.
0: Ay, nako.
1: Ay, nako. Kasi nakakainis kasi mga panlait na ganun.
0: Totoo. Ang bad-bad nyo. Don't be like that.
1: Yeah, hindi kami ganun.
0: Yes. Safe ako doon.
1: Safe ako bukas.
0: Mga kapuso, maraming salamat po sa mga nakasama natin. Bukas na po ulit, ha? Don't forget, kalimutan.
1: Parang LDR. LDR kami na.
0: Pero love team kami. Huwag kalimutan, mga kapuso, i-follow po kami mga social media sa akin, Papa Ace.
1: At sa ano po, Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.

0: Adam Orellar po, mag-zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi magic sarap para magluluto ng itlog. Maglarap, scramble egg ang magic.
2: Let's lay good.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa keeping, sa lista dapat bibisin. Your kid needs tibay-tibay, araw-araw. Punuin mo li, punuin mo li.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
5: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
6: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
3: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
1: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab Kwalitian.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 046.

0: DZEX.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
4: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous for you, child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
5: Ano po yun? Parang masarap.
6: Oh, ito. Ang paborito kong biscuit. Camion Coconut Crackers.
5: Camion Coconut Crackers?
6: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
5: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
6: Sige, sige. Eto, try nyo.
5: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
6: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
5: Oh.
6: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette, iwas sa hapdi. Walang
7: Gillette Blade for men sa ahit. Up the blue today. 1 2 1 crumble.

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae? Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adults.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023.

0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
1: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

regular po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Orelar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.

0: EEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang yunilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Adam Orellar po. Para ang dumi sa katawan. Para sa bata. Hindi nyo sabon ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
5: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
6: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
7: Hay, ang hirap.
6: May solusyon na dumarating. Hindi ka mapapagod.
7: Ano yun?

Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, Sulmiox. Basta.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarating. Hindi ka mapapagod.
3: Ano yun?

0: kami sa labas, hayahay ang buhay!
1: Ubo ng ubo sa tren. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: system use.
1: Just love it how you're booming, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
1: We're smelling it, we're feeling it. We're sharing it vibes with Palmolive.
3: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
4: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na. Para tanggalin ang sakit ulo. Binat. At tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
5: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
2: Exam season na, di na pwedeng absent, dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
3: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod nasa trabaho.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-damang ng lagnat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist,

Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Kaya matarap na with Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dami dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag ka dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
5: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: corn sinigang mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
2: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
0: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulong.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.

0: Matter of strong love. Passion for Tabasco. The regular use versus non conditioned shampoo.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP. Mag-

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Merckwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubos sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ang ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ang ubo sipon.
1: Unilap quality.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: My

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dami-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. 8 buhok kasi. Mugsy Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag na dumi sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsy Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigyaw.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: every time, anywhere, I'm here.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic, based on third-party test. Mag Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: talagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat uwi ng sakit.
2: Oh, madumi ang kilikilig Dilka Whitening para sa asim na may papaya X. Huwag whitening gamot siyam na piso lang. RP.
3: Whitening deodorant. Ang kultis sa walang bulo. Bumili na sa suking tindahan ng
4: Adam Orelar po. Tatagayang light. Para sa katulad pag... Adam Orelar. Kasama ang inuman ito. Inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Inuman. Na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
5: Touchy matcha. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming, and choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Soka, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shops nationwide. For get 20 pesos.
6: Main tayo. Yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam? Aha! May na... Ang hotdog... Ang hotdog, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
7: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
8: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult.

0: pang adults. Available pa sa sachet pack kana Kaya Pack.
1: Bor Brand Aldul Plus, level up na sa tibay pang adult.
2: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1020. Matulog.
4: Siguro,

0: Bacolar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Matang ka na!

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Susunod ako sa payday.
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers ulit.
2: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
3: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality Cetamol is based on FR. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Berbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
5: Tara, kain tayo!
6: Ew, yuck! Put

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

Mga kalabaw. Ay, hindi pala mga kalabaw. Nasa ano pala tayo? Nasa ano pala ako? Bellos. Ay, nako. Since wala naman tao. Buti na lang ako mag-isa. Pero huwag natin pahalatay na. Dahil wala na rin tayo ng Minecraft. Maya-maya na. Welcome! Ito ang episode 20 na may sasabihin ako. Wala akong soundboard. But yeah, nasa Linux ako ngayon. Kaya ano ba nangyayari? Maglalaro tayo ng Minecraft, okay? Lagay natin to para sige na nga. Kailangan ko ng mga katulong dito. For entertainers. Sige na. EP20 Live.

Man. Damn. Wala mag-check-check din na kung matasapakuan ako. Pakitayo dyan. Iyan na natin to. Itayin natin to ano nga ito? Ko. Kasi hindi natin nililis. Right? My USB microphone didn't work as well. Hindi kasi siya gagana. Ngayon, dahil maglalaro ko ng mic for today, this is 1017BL sa mga listeners on podcasters, mga nakikinig sa podcast, or even sa radio din. Since wala pa rin tayo sa kulitan. Pero dito tayo, tayo. Dito, sa aking main YouTube channel. Sa mga NDN, hello po sa inyo. Wala akong makikita ng live chat. Kasi, I'm running out of RAM. Kaya kailangan ko ng RAM kung gusto ko lang, ano. Pero yun na nga. Hindi ako masasabi ko, teka lang. Wait. Check ko yung back.

0: But okay, not bad after all. Okay, I'm gonna close this and go. Oops, do not open my telegram.
1: Oh, my God, nakita ko yun.
0: Sorry. You ended this. Tangin na niyan. Huwag niyo kayo kukulik ka, pambihira. Di pwede to. Okay. Nag-download ako ng ended this by Nilox. Kaya gumana naman siya isa ba? Anyway. Para to ay Minecraft! Gamit ko ay sangguniang kabataan launcher. Ay. Ayan na. Lalaro na tayong Minecraft. Babalik na tayo kasi hindi ako nakalaro eh. Diyos ko.
1: Nakuha, tamang-tawa ako kay Pen Zero na may set
0: ng
1: PCP. Online.
0: Okay, Mips, biscuit. Just go now. Hindi ko to ma-play. Oh my God. We're going bring back in this one. Doon pang sanggo ngayong kabataan. So, hindi na ako nagla-live sa aking laptop ko ngayon. Sa laptop ni Terebi na lang, guys. Bakit? Walang pirang pambiling laptop na bago. Just only 39K. Just yung ano lang, medium-end laptop.
1: Powerbook G3 ka. Ay,
0: nako.
1: Software luma.
0: Luma nga lang. Tingnan natin yung mga square map nandito since, oh my God, never mind. Fuck it, bro. Teka, ayoko na. De. Ayan. Makikita natin yung map dito. Itiisipin natin dito. Habang inaano pa yung SK launcher ko, hindi na ano. Okay, the whole game dali. EA na gonna work. Waldo.
1: Ano to?
0: Bihira yan.
1: Waldo.
0: Hindi nga. Yes. Galing ha. Ipindot ko pa, hindi pa nagana. Ay, nako. Yan! Naloko na. Oh, grabe mo dito. Wasak. Ito na yung SK Gunchan.
1: Hindi ako makatulog sa lakas ng ulan. Not the rhyme, not the timing.
0: Tis yung tumulak. Tis yung tumulak ka dyan. Kamira. Ano ba yan? Huwag yun naman watch late. Oh. Your settings na. It's a GPU. Yan! Ayun! Buti na lang! Wait, ano yung version ng Minecraft? Wala pa. 6. Hindi pa wala available. Nga no, bagong version pala soon. Basta, kailangan natin. DCMS is a brand new license beyond a simple radio call sign. Oh my God, Sen! Welcome! Sa aking show ko. Hanggang 2 hours lang tayo dito. Hanggang 12. Pwede natin 12:30 na lang. Hindi ko na kaya. Try natin.
2: I love my iPad. Papatayin
0: ko yung chat. Mga
1: I love Jin.
0: Ay, nandito si, ano, si Penzero.
1: Ala ko si ano, I love... Ay, huwag na,
0: bro. Uy, uy, uy, uy. Copy it.
2: I love.
0: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Rapi naman yan.
2: Chito, love chi.
1: Ako po.
0: Inag-inigus yan. Na joke na, hindi ko i-quick yan. Na nga, nag-ano pa, nagda-download pa.
2: DJ Miggy Walker, your girl has arrived on the Hoshi server.
0: What? What? Ano?
2: Your girl has arrived on the Hoshi server.
0: Ah, but nandiyan siya.
2: Yeah, check it, bro.
0: Bro, nasa PC pa naman yung iba dito sa ano. Okay, wait. Ang sabi? Bro! Too traumatic because of the ah. Bro! Ano ba naman to? Pinapalihan mo na ako pagbihira yan. Gagi,
2: what person talaga. What if I tell you it wasn't my fault? It was the request of Hoshi.
0: Ay!
2: I love my life!
0: What's this?
2: They're plotting a wedding, by the way, between you and her. I will be your low-key uncle, and so does Hoshi. Jayo would also be interested. My Sulugan, June 14. Abangan.
0: Just go, si Poden.
2: Best of luck, MSA.
0: Balik tako dyan sabay. Oh, wala pala
2: pala. Tanan.
1: Clarin, Jun sa Cebu.
0: Uy. Eh na, naglalaro na nga. I-ano natin yung screen ko. Change stream.
1: Mayong at ikaw, mga pisting yawa.
0: Ay, grabe naman.
1: Neverete. Neverete, sinunisal.
0: Ayun na nga pala. Okay. Gago. Palaki ako ng plant. It's fancy. Danger. Simulation distance. Bago mag-bloodless. Again, me. Okay, try natin. Hindi naman to siya naglalock in ng overheat nito. Pero yun na nga, bahala kayo. Ito na tayo guys, maglalaro na tayo. No? As you can see dito sa map ay nandito pa rin si TCP, si Gio at si Foden. Nakikita ko sa aking map. Aray-gara. Train na. Tala. Tignan natin kung makikita natin sa live, pero we actually don't know kung wait lang, check ko na lang sa cellphone kung pwede. Let's go! Back tayo! Okay, teka lang, patay ko yung chat up. Hindi pwede. Bawal yan. Okay, sumama ka. Ay na, pinagbabawal na ng N-word. Ganino to? Ito ah. Tinan natin to. Maglalag tayo. Ayun, papunta sa akin si Gio dito. Ay, hindi pala. Rexona Asim. Whoa! Iba na yan. Aray ko. Ayun si Poden, no? Oy, dito! tanga. Sabi lang dito, tanga. Pupunta ba sa bahay? Underground. Tama na, pasiraan na. Ano ang mangyayari dito? Baka nandiyan nag-ano din. Pussy feels that... Ay, mali. Relax and fuck. Not room to eh. Pambira yan. Stop the kiddies, fuck you, bro. Na... Ito nga pala yung kanina eh. Ah, kahapon eh. No? Ah, ba't kita nila pambihira yun? Tamo, naglalagang EPS. Connect na yan. Meron ako nakita kay Podin kanina lang. Ano yun? Ah, sinira mo na rin. Tingnan natin yung ping. Makapukin na yung ping ko. Ay, kago. Oh, not bad!
1: Ang ilang tingin.
0: Palakpak. Ay, hindi ako makapalakpak kasi naano yung ano, noise suppression kong poke. But anyway. Uy. Sa Pedro daw. Uy. Anong pop-up? Hey, yo! Ang timing ninyo, gag. Wait lang ah. Tingnan ko makikita yun.

0: Ramon.
1: Ah, Ramon. Black. Bukwa, bukwa. Yang ka na naman. Oh, yang ka na naman po din. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, wala, patay natin, patay natin, patay natin. Hansya! Ah, baka tayo ay ma-demonetize. Okay. Rapos natin. Mahala na, ibalik na natin para makita ang chat nila dito. With the views and opinions of racist remarks and J.W. Herbal Soap. Pinakyo. Upatay. Okay, mag-edit din ako via dito sa aking cellphone sa chat natin. Connect nga ako yung therapy dito para ma-check ko. Ay, gago. Ah, ito naman guys. Buti na lang. Kasi wala si Terbo ay actually. I think I can still play the game. Anyway. Eh, naglagang something's aim right. Modify the screen system. Teka. Oh! Ano? Gago, papatay niya ako. Yo, thank you very much. Hey, wait lang. Nako, ginamit mo yung... Naka-nederect ako eh. Tanga ko. Gago. Makita naman pala dito guys yung screen dati dito. Mga kalaman. Actually, as you can see. I mean, it's not bad to play the game on Linux, no? Something is 8, right? Kasi... Hindi ko maano yung... Bro, give me an encryption. Dian. Palitan natin. Ay, gago. Yan. Ay, gago, naglolo.
2: Kasi pangit ito bata.
1: Gago. Di pwede, loves. Supasi. Ba ito, riptide? Ay, oo, tubig nga pala ito. Bobo ko. Ito. Teka. Baka masira ang resource. Ay, may vagina. Makukingi mo ka. Supanike pala yung supanike. Oo. George Floyd, I can't breathe. Ito naman, supasi. Grabe. No? Wow, hell na gago. Malakas pa naman yung bitrate ko dito. Ayun. Kunti naman, ano nga to? Gwen, Shirley, malinaw to ha, malinaw yung aray ko gago. Teka. Teka. Huwag natin pansinin yun nasa isa kasi baka tayo mawawala na ng content dito. Isa lang tong video na to, wala yung panalong video. Pero yun lang, live tayo dito sa aking YouTube channel instead of TGO and Entertainment. That will be delayed and upload. That will be delayed ng TGO and TGO and Distributor. Anong meron pa sa taas? Bilbil? Bilbil ko, ay ka. Ano dito? Aba, grabe yan na. Wait lang. Grabe yan na. Wait lang. Ano pa natin to? Ayun. Grabe yan na. Imogen. Ayun din sa Pedro. Ingat sa biya. Ay, ingat sa biya. Ay, ba't ko din narap yung item? Galing nga. Ay, gago. Walang disable. Wait, tanga na. Disable yung ano ko. Nagpa-billboard pa nga. Ay, gago. Kasi. Puta na nakaw na. Gago. Ah, coming soon pala. Coming soon. Coming soon pala. Grabe. Coming soon pa. Ay, may lalagay mo pa marami. Ay, yo! Hey, una. Grabe yan. Nga pala guys, no? Iba na yung bahay ng stores. Wala na dito. Pero dito, kasi malabo kanina yung bitrate ni Foden. Napakatanga naman ng bitrate niya. Dito naman tayo. Dito sa bahay ni Staros, aka Genitalia, aka Jenny Mo. Ay, mali. Wow, kung bakit. Teka. May nakikita akong Enderman dito eh. Sa aking minimum for now. Ano yun naman, no? Nakita naman may Ambatukam. Puta! Puta, gumano naman pala yung Ambatukam Creeper.

0: kaya dito sa aking ano, minimap talaga. Hindi naman naman guys, so kitang-kita naman ang abato kang prepared dito.
1: Airport natin, no?
0: Hindi naman maano dito, kaya lang, eh wala mo na. Hindi makita eh. Saan nandito? Ito yung mga map dito. Oh shit! Ano mo itong mga pala? Zombie nga pala dito. Parang patay natin. Papana pa, papano ka pa? Eh. Oh, gago, pinatay ako. Galing nga. Pinana pa talaga ako. Ikaw naman? Eh, gago, hindi pala ako nakano. Uy, bawal yan. Ay, umulan! Wala, hindi ako makakalipad. Kulang aking riptide ko dito. Wow! Grabe yung sakura. Haba naman. Hindi pa talaga nilagay. Malag nga pag naka-booster. At tanga mo naman eh. Talaga masisira ang storage na. Mababaga naman performance sa storage. Anyway. Not exactly what I needed. Tumang bahay na to. Sino pinagsin dito? I think si Koji. Ay hindi, wala pa. For sale to Netherite and 3 stacks of gold. Hirap nang. Teka. Oh, bili yan yun. Tago ng good boy. Good boy ka dyan. Grabe yung ulan. Pero hindi nyo narinig dito kasi hindi na ganang aking dinos. Yung audio system dito. Okay na. Oh, wala nang ice tea. Teka guys.

everybody. Give them a

lang eh, pabira yan. Tangang puta. Agaw, nagliligpit lang ako eh, bo. Namatay pa ako. Masira naman ang armas ko, bobo.

0: No. Ay, nandiyan na si Stephen.
1: Sige pa. Papana ka pa? Papana pa atay, pambihira yan. Ano pa try? Ay, gago, pasira na yung buko ko. Nang. Oh.
0: Kuntong balon. Tayo sa mga balon.
1: Gago. Aray ko. Aray ko. Ayaw ka po din. Ang sakit. Aray ko. Kailan, nag naman ang aking laptop ko dito.
0: Ulo. Nahuli ko yung ulo.
1: Yo, I got the for this head of fucking way, dude. I got the for this head. Oh, yun ang ginagawa na. Tang ina yan. Nandiyan pala ako. Lagay natin dito. Ba't dito, gago? Lang. Ayan. Sa tapat ni Poden. Masyadong malakas ito. Paano ang bobo ng weather? Weather. Aray ko. Okay, hindi ako naglalag dito sa akin itong search screen na to. Kasi, ito yung mga Celsius. Mga nasa ano lang yan. Mga nasa 92. It depends itself na mga ano yung kanyang streaming system. MSA, ang daming... Uy, grabe naman yan. Madaming comes up. Nung update, nagra-route ng 4X. Ano 4X? Miss ko pa pala. So Jayan, naano ang aking audio? So marinig ko. Sa Jayan, Lord. Sa Jayan. Tingin na nito.

0: pwede. Masisira armas ko, pabira. O, ito na lang, George Floyd. Teka, teka. Naglalag eh. Teka, teka. Let me fix this mic. It's stupid.
1: You stupid. Mabon mo.
0: Mukhang bating yung audio ko. Star Magic All-Star Games. Nalang pala ako patungo ko. Uy. Grabe naman yun. Aray ko. Gago. Ay, pinupuntahan yung bahay. Akala ko pinupuntahan yung bahay. Oo nga, gago. Yan na, labanan na. Oh. Sa akin pa rin yung ulo. Makuki ni Mocha. Oo. Huwag ulo. Huwag ulo. Ulo ni Poden. Di pa daw tapos. Ah, hindi pa daw tapos. Ito nga, nagbablank yan minsan guys, pero check ko lang. Okay, it's not bad, it's not bad. OMG, Fox. Uy, wag. Uy, wag. Hindi pwede to sabihin. Ambiyan mo na. Express mo. Huwag mo. Huwag mo to. Uy, ba't ka? Gago, ba't ganito? Wala, nag-lag. Ba't to? Uy, ba't yan loads? Ba't yan loads?
2: I will like.
0: Iba, emigod. Wala nga. Hindi ako masawa yung mga kidilets for now. Sa mga kidilets, baka sa mga kidilets. Hindi namin inaano ang kinakanyakan. Basta huwag kayo maging lintik. Pag yun naman. Ano? Ano ba naman? Bro, did not know on my main YouTube channel? Are you serious? Bro, how many times did I tell you? We're not live on TGON. We're only live here on my main YouTube channel. I'm very, almost disappointed. May show ako. Ano nga ang show ko? May burn. MBA yun din. Emba yan, Emba. Emba yan, Emba. Whoa! Yeah, never mind. KFC. Kambal, fried chicken. Ikaw. Malaki epekto ng Boston Celtics. Ay. Ang ganda ng signal eh. Ito, satellite na eh. No? Try ko. Ay, gago. Wait lang ha. Eden!
3: You are watching my Sasabihin at Goal on MSA TV.
0: Wait lang. Okay, guys. Since hindi na ako nakakuha ng satire television content, Wala pa eh. Wala pa ako nakagagawa na satire. Satirikong content sa second channel. Kasi wala akong nagagawa from that now. Ayos na na nga lang. Tamo? Hindi pa ako nakakuha ng pagkain. What the fuck? Bro, gara. Three bullshit. I don't know what that means. Pero yun na. Santo, pinuntan ba to sa ibang ata to sa bahay? Plus with the Fox Legend, whoa, I don't know, hell no. Ano yan? Wala. Oh, nakasiyam na. Scoot. Skrrr, ay. Ba't ko tinago yung torch? Nung ay tatago ko to. Pamalo ni Marimar. Ala, ano ba naman yan? May tirang pala akong ano. Oye. Hindi pala yun. May itlog pa. Dapat. Parang anong kuha ang pagkain. Tama, hindi pala ito naman. Ay, gagi. Salamat sa ote, Emre. I think I'll keep 40. Paalan. Grabe, ang bilis naman ng server nito. Pati naman o. Pinang mababang ping. Ilan ba ngayon? Oh, 218. We're now at the minimum ping. We're good. We're actually fucking good. Ano kong cheat? Ano? Natrom. Natrom ang puta. Banawan ka. Whoa, never mind. Grabe yan, no? Pati mo naman nilagay din, eh, pambira to. Square by square ata. Yan naman, may ambatokan creeper dito sa akin, ano? Pero tignan natin. Ayun na nga, nakikita niyo sa map. May ambatokan creeper dito. Nakatigil pala, ma'am. That time, okay na rin siya. Still works fine. Oh wait, hold on for... Hold on. Teka lang. Ipartang ko muna ito via Discord muna, guys. Dahil, ano nga, wait na. Just gonna change something. Kailangan ko muna ayusin. Wait lang ha. Let me move this. Documents. There we go. Wala, na-stop ko, loko. Mali. Sorry. Ayan. Meron tayong 2G1CWSteam.z. Meron tayong Ambatokan Creeper na V2. I just created those. No, I didn't create this. I just officially ported it. and gives up a little bit of codes and additional resource like kanyang ano, yung kanyang abadubam na spawner egg, yung creeper spawn egg, yung kanyang creeper head. I mean, may built-in naman yung creeper head. Iisa lang. It's better than for the bed rocks, you know.
2: Yan
0: naman. Tawa ka mga bike mo,
2: pasok
0: mo nga. Hindi naman itong aking inidisco dito.
2: Bike mo, pinto bukas pa.
0: Ano ko, bukas pa pinto, hindi yung pang bike. Pabrit mo, shaderless. Parang ito natin yung experience dito sa ano. Kasi hindi natin makita. Ano makikita? Ayan, pabalik tayo. Oh my god. Oh my god. Kamatatang. Parang wala lang sasalita. Ah, yeah. I forgot. Sorry po. Hindi ko napansin nyo. Ay, hindi ko napansin nyo na. Hindi ko nabukas yung chat ko. Sorry. Hindi ko na-open eh. Tahala na. Pwede yung SNSFW submission on gabi on FA. Na. Bawal yun sa bata. Gago. Bawal yun sa bata, Lods. Bug yan, Lods. Wag. Bawal yan. Aba, may bagong bridge nga pa. Grabe naman. Ano, pagwasak ng detonation? Or arcade bomb? Ay, arcade bomb ang pwede.

Uy, gago. Uy, si Gab. Holy shit. Holy shit. Nandiri rin si Gab. Patay nga dito. Dito si. Saan? Pumunta nga kayo sa BC ngayon. Dito sa akin siya. Worldwide na ba? Gago. Diyos ko. Wala pala dito. Ah, gago. Yung ganyan. Oh, binigyan ito. Ay, gago, sorry. Napindot ko, napindot. Ah, salamat, salamat. Sorry, napindot din, napindot. Pre, meron na akong arrow. Wala na, ay, full na arrow ko. Gago. Uy, actually, meron din button. Ang dami na isip. Marayot. Naglalag na ang internet ko. Naglalag na ang aking poke. Ay, ang namalay, malay. Maglalag na ang aking poke. Ano ba yung mundo? Uy, gago. Ang malakas ba walang diyan sa Quezon? Grabe. Sa amin wala eh. Minsan walang dito. Minsan ulan, minsan hindi. Ulit-ulit. Ulit-ulit lang.

0: Si Terbig naman yan, hindi naman niya ginagalaw. Tulog yan ata yan, tulog. Oh, naka-phone yan, tinan mo. May tuldok yan, may tuldok. Gawing anmusal, ang pagsasalsal. Gago. Gago ka, pre. Tanginang yan. Tanginang yan, boy. Grabe ka, boy. Can I fuck you, boy? Ay, naro, gago, gago. Iba pala yun, iba pala yun. Uy, uy, grabe naman yun, dudes. Ang kailangan ko lang ata yung ano, para sa itong armas ko ngayon. Need some a little bit of configuration. Kuya Dobbs, never mind. Kuya Dobbs na para sa bat. Ay, gago. Uy, gago. Huwag pala yung gago. Namatay! Namatay! You just fucked my ass without consent. Salamat sa buto, bitch. Salamat sa buto, bitch. Ayos na ako dyan. So, mga listeners, Dian, I am playing Minecraft. Dito sa Lamao 2 SMP. Or Lamao SMP 2. Or 2 lang, no? Ang ina, triple X yan. Ayok. At saka, sino yan? Umalis ka pa, teka lang, hindi kita makita. Ano ba naman yan? Nag-lip pa nga talagang Oten. Ay. Yung tuloy, hindi ko lang kung sino nag-join. Wala ko nakikita sa identity. Big Oten. Big Big Oten. Eh, baka ninako mo ata ito eh. Ah, please sa akin na to. Thank you very much. Ba't nandito ang paper? Akin dapat ari ah. Nangyayari ba sa kabayo? Talinong yun. Packing bullshit. Napapaking bullshit na eh, gago. Magsalita ka daw, Gab. Naglalagyan. Ano? Huy, huy, huy, huy, huy, huy. Gago. Okay, napindot ko. Wait, did I just...
1: My mom heard you.
0: Oh no, it crashed.
1: My mom has heard you.
0: It crashed, guys, it crashed. Sorry, nag-crash yung Minecraft. Huwag ka maingay. Wait lang, nag-crash ang aking Minecraft, fuck. Nag-crash yung Minecraft. Putik na yan.
2: What's up, mga Negroes?
0: Uy, gago, live tayo, gago.
2: Ang pagkailan lang kung live tayo, cancel tayo.
0: Gago. Hindi pwede ito ngayon. Ang inang yan, ayoko na.
2: Ay, ano ginawa niyo sa bahay ko? Ba't naging kagubatan to?
3: Kagubatan yung bahay ni Gab.
1: Nagaling.
3: Pag-alingin ka join dito, diyan tuloy, oh.
1: Actual.
2: Iba, may bagong building to, ano to? Farm to?
3: Saan?
2: Ay, farm nga. Okay. Auto farm, okay.
3: Marami na nang bago dito eh. Gusto mo mapakita ko sa iyo yung city ko? May city ako
2: sa bahay. Saan nga na yan?
3: Wait lang.
2: Wait lang, yung chunks ko, putang ina, naglo-loading.
3: Naglo-loading yung chunks. Antay mo muna.
0: Teka, naglalagay ng internet ko eh.
3: Gago. Wait lang,
2: Ayun.
0: Ginadya ko lang kasi, ay,

0: Ago.
1: PA.
0: Ano ka po din?
1: EPA, ito na, ulitin ko yung Minecraft, ah? Nawala tuloy.
0: Sure ba? Ago. Wait lang, accept muna ko.
1: Ay, grabe! Oh, ay ka.
0: Uy.
1: Di pa pala yun. Na, nag-loading yung Minecraft bote.
2: Okay, na, nag-loading pa.
1: Ano din ko? Ayun,
0: ay okay.
1: Ito pa. Nag-control na kay Terry ngayon for now.
2: Welcome to my city.
0: Malayo to sa ano?
1: Sitting to me.
2: Malayo to pre, malayo talaga to pre.
1: Malayo, ay oo, city, oo. Yung nga pala yung ano nga to? Ano nga to yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Ayun, Arsitoba. Si Toba si Yuki.
0: Nag-crash yung mod. Nag-crash yung Minecraft ko, puta.
1: Nag-crash yung Minecraft.
0: Nag-crash yung Minecraft.
1: Nag-crash yung Minecraft.
2: Pareho lang kayo ni MSA. Nag-crash yung Minecraft.
1: Nag-crash yung Minecraft ko din. Tanginang Java to. Ayo. Nawala eh. Ay, gago mali yung senior screen ko.
0: Teka. Oy, ba't nagkiba yung kulay ng screen mo, pre?
1: Yan. Yung screen!
0: Nagiba yung kulay ng
1: profile! Coconut?
0: Nagiba yung screen mo!
2: Hmm?

0: Pues nada, estamos siguiendo trabajando en Simple Bridge.
1: What's up, there, Ray?
0: Si Blue Bridge, wag naman siya mag... Anticipin. Ganap na yung internet ko, guys. Maraming salamat sa inyo sa nagdalag ng aking internet. Nag-feed yung camera ni TC. Ayun.
1: Ayun na si Gab. Gab! Welcome back!
2: Ayun!
0: Pre, welcome back!
3: Sa kawalan!
0: Sa kawalan! Ewan ko!
2: Love is a giant thing. When you eat so much, you get better.
0: Teka! Ay, naglalaro si TCB, oh.
1: Nandito ako! Sa likod mo!
2: Nan? Nasaan?
1: Naglalag yata si Gab.
0: Oo, oh, naglalag yan na ako.
1: Natarahin na
0: ako. Ay, gago na wala. Teka talaga, guys. Teka lang, ha.
1: Teka nga, mag-rejoin.
0: Okay.
2: Gago, nag-crush ulit!
0: Nag-crush. Nag-crush.
2: Bago, ba't nangyari? Ano nangyari?
1: Ang cellphone na.
2: Handa, pre.
0: Okay naman yung pink ko, pero naglalag yung aking hayop na aking ano ko dito. Yung CPU ko talaga.
2: Ang ganda. Sobrang lag.
0: Anong MC patay?
2: Ang CPX. Ang pagkawala. Jason
1: CPX. Uy, sino? Diba may kasuhan tayo na yun? Ay, wala si po. Wala pala si Opius na yun.
0: Nino? Ah, wala. Wala si Opius.
1: May courthouse ba tayo, Gab?
2: Ano, Dada?
0: Like tayo, ay.
1: My courthouse tayo.
2: Wow! Courthouse! Yo!
1: Oh, pwede ka na magkaso lang ako. Hindi mo kasuhan si Poden kasi sabi niya, ano ka daw eh.
0: Oh, ano naglalo ka nun eh?
2: Hey, I
0: was... Ang inong yan, Jens Mushroom, puta!
1: Grabe!
0: Ang Jens Masher! Gago yung bummer! Wait lang, punta nga ako.
1: Gab, kamusta Gab?
2: Patay pre, patay sa ano, log.
1: Gab, okay na to Gab? Tama na ako sa likod.
2: Ano na to? Ano, nakita na ka. Sa mga agianan ani?
1: Agianan, kita mo?
0: How do I?
2: Oh. Kita, loading lagi.
1: Pag-cash yan, bigla.
0: Nakalimutan ko yung waypoint ko dito.
2: Pag-cash yun.
0: Hala! Wala na mga assets ko dito! Gago!
2: Bakit? Tarantado ang cellphone to. Nag-crash nga.
1: Sinasama ko.
0: Gago na wala mga...
2: Hindi
0: pala. Wala eh.
1: Up! Sa PC ka lang kasi
0: mag- Yan, lobat na, cellphone ko.
2: Anong unida akong ilong.
1: Fuck you! Ba't si MSN nag-log?
2: Hey, mahina yung internet niya.
1: Thank you. Grabe si TCP, naging arabo na oh. Nagsasakay ng camel.

0: guys, nagiging Arabo na kami. Naging Arabic na kami.
1: There we go.
0: Ano pagkainin ng
1: camel? Naglagay ako ng tipi dito.
0: Cactus. Cacti pala.
1: Cactus. Ay, gago.
0: Wow! Wow, MSA ha?
1: Wag! Pwede bang ipa... Ano pwede ipa-fuck?
0: Eh, wait lang. Testingan natin.
1: Ano ipa-fuck ang puta?
0: Ayan. One.
1: Okay mo nga. O, tapo. Pwede nga. They're fucking... Ay, mali.
0: Yan!
1: Ay, wow!
0: Mantok sila! Ay.
1: No way! Holy shit!
0: Okay na, Gab. Kaya pa, Gab.
1: Wait lang! Ayun, FPS ko, Bobo.
2: Ay, wait lang!
1: Ayun, aray ko!
2: Gago, naglalag kayo!
1: naglalag.
0: Mag-crash yan.
2: Yun. In 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tara, sundan mo ako, Gab.
2: Wala kayo nag-crash! Ayun!
1: Ay, bawal. Nag-crash! Tama!
2: Bakit?
1: Tama na yung comment! Kaka naman na yung comment! Buta, nawala na rin yung comment!
3: Tama na yung comment!
1: Nasa kanya kasi! Pag nasa kanya, maglalab ang game! Tapos magjo-join siya pag nasa kanyang camel. Gayan yan. Tangina, nawala ang camel tuloy.
0: Ikaw, kawawa naman si Gab. Yung cellphone niya kasi.
1: Pero sinapit fire ang puta.
0: Yucks! Odin bading!
1: Ano ko? Certified bading! Ay. Aray ko! Bago, nakano ako?
0: Lag damage.
1: Kalate eh.
0: Seryoso? Dahil lang sa ano ko, grabe yung stun mega.
1: Hindi, nakarmas ako.
0: Awit lang.
1: O, masira pa. Tag-ina mo to.
2: Child smasher ang puta.
1: Gago. Child smasher ang pote.
0: Kaya ba ni Gab mag-rejoin?
1: Ewan ko.
0: Well, the PC ka na lang
1: sila. Oo nga. Tapos di ginaya. Ay, nako.
0: Gab, sa PC ka na lang maglaro.
2: Ma, huwag mo kabayin sa Minecraft. Buwangan ka.
0: Hindi man ka mag-pirate.
1: Oo nga, biyan mo na yun. Wala kang paki sa... Wala kang paki sa ano.
2: Ano? I need fucking tips.
0: Okay, turuan kita. Tutorial kita, Gab.
1: Nasa Windows yan. Nagwi-Windows yan. Windows yan kanya.
0: Naka-Windows ako na yun.
1: Ay, putik sa yan. Naka-Windows. So, ako'y naka-Linux. Ako'y naka-Linux ngayon. Naka-Linux ako ngayon. Opo. Opo.
0: Mag-share screen ako na yun.
2: Gay.
1: Ayan na, tinuturo na.
0: Oh. Okay na, kita mo yung ano ko, kita mo rin.
1: Oh. Kung galawin niyang pote na tatingin, nagtututorial niya na papatayin kita.
0: Kita mo yung screen ko na yun.
2: Oh, okay.
1: Kita natin yung via another screen.
0: Okay, open natin internet browser natin, pre.
1: Panoorin natin.
0: Step 1, mag-download ka ng launcher. Ang gusto ko sa iyo, i-launcher mo is Legacy. Ay, wag na lang Legacy. Wait, SK Launcher na lang.
4: Ano yan?
1: SK Launcher? Mm-hmm. Bago Windows 10!
0: Okay.
4: Ayun, okay. What's the next step, Master?
0: Step 2, go to that website, yung skmedix.pl. Ito yung itsura.
4: Okay po, Master.
1: Master pa talaga?
0: Okay na.
4: Oh, Master ko to. Master si Greton yung mga pangit.
0: Wow!
1: Ha? Yan, pwede yan. SK Launcher. Pwede yan. Ginagawa ko din.
0: Okay. SK Launcher. Okay. Download. Oh. Off ko na yung adblock ko dito. I-off mo na yung adblocker mo kasi hindi na magda-download.
1: Sanggo na yung kabataan launcher.
0: Okay, manood ka muna ng ads. Meron siyang ads.
1: May ads kasi.
0: Alam, manood lang tayo ng ads. Ganito lang tayo. Ganito lang tayo habang ito din ang
1: ads. Pagbira naman.
0: Ano
1: may ads
0: bahay
1: pa talaga?
0: Akin to na bahay.
1: Ganda nga.
0: Eh, balik tayo dito. Wow!
1: Nakulim ko na lang nga rin. De, joke lang.
0: Oh, Korean pa talaga. Ganda ng ads ah. Korean.
1: Korean ads. Pabira yun. Gawin ko sa news sa chimney no. Ah, chimney daw. Yung chimney daw. Ano. Gawin daw sa news sa yung chimney.
0: Okay. Ito gawin natin. I-download mo na to. I-download mo muna. Yan. Download mo tong installer.
1: Tinuturo pa yan, Lods. Natin gawin yan, Lods.
0: Download natin.
1: Tutorial para kay Gio. Ay.
0: Okay, download na. Naka-download na. Wait lang. Hindi pa tayo tapos.
1: Legit 100%. Tang ina mo, TCP.
4: Ay, sa alisin ko na yung ano, yung mga extension. Putang ina.
0: Basta, i-download.
1: Naka, ay. Gulang.
0: O sa download, diba?
4: Hmm.
0: Patay tapos, wait lang. And,
4: putang ina, wait lang, Master.
0: Nakita mo to.
4: Wait lang, ano to? Oh!
0: Nutin mo yan, so i-click natin to stop. Okay, download, wait lang, hintayin natin mag-loading. Bagal mag-loading, hoy!
1: Hello, blowing? AKA Isuwe. Ang mali pala.
4: Okay.
0: Okay. Download Timurin. Ay. Mali.
4: Bago, Tim.
0: Okay. Pinutin natin itong under downloads. Tapos, ito.
1: May Java na ba yan?
0: Change natin na, wait lang. Windows. Ikaw, kita natin. Nakita mo yung Windows?
4: Windows.
1: Baka wala pa siyang Java, ha?
0: Kaya gani, pa-download ko ng Java yan. Ano ka dyan, MSA? Okay na, ito na. Gab. Dutin mo itong GTK. Gawin mong GR. Ano
4: kaya ko nito?
0: Okay, download mo ito. Yan, download. Ayan, hintayin natin mag-download. Yan, download na. Si Foden! Gawin ko some groups yan ang... Sustos ka talaga, Foden. Okay. Download na!
1: Palapit na siya. Antay pa natin pag natapos. Gio, ba't maraming dami... Ba't ang daming titi sa pathway daw?
0: Son!
1: Sabi nila ni TCB.
0: Ay, bastos ka talaga. Okay na, download na tagab. Download na.
4: Okay. Puto ko yun, sama na.
0: Okay, so download na. Okay, download na siya. Pinutin mo. Open na natin to. Ito.
4: Gago, wait lang. Ay, sa itong ano, katong Temo. Temo rin.
0: Oh, Temo.
1: Temo rin.
3: Temo rin. Ting-ilong-iyon.
1: Temo rin.
0: Kailangan ko pa i-tutorial to si Gabriel Ansel. Sige lang.
4: Re! I'm living under the rock. Putang na mo. Oo.
0: Ang kapalit niya, bigyan niya ko ng isang magandang edit. Okay, naka-open na.
4: O ano, sunod nyo?
0: Next.
4: I-open nyo, ano?
1: Baba mo po, Odin. Bobo mo talaga po, Odin. Ba't ka mamamatay dyan sa skeleton? Bobo.
0: Yan, open na yung Timo. Open na yung Timo.
1: Timo? Tangin na, Timo pa talaga.
4: Lang. Tangin na.
1: Gago.
0: Open na.
1: Suspend yung to ka na.
4: Gago!
1: Keyboard is minor, manche! Gago!
4: Oy, dakong ilong!
0: Lang! Teleport ako balik dun! Bastos talaga to sa TCP! Okay!
1: Matay ka!
0: Okay, next one! Pindutin mo to! Pindutin mo to! So, make sure
4: na... Wait,
1: si Bonti din! Ay!
4: It will be installed on local hard drive. Yung isa? Installed po. Okay. Next na yun.
0: Install mo na.
4: Install, okay.
1: Bobo mag-jump. Ayan. Nag-ride pa ka po. Baka masira pa yun.
0: Okay, install na siya.
1: Tidididi! Tumitigas ang titi. Ay, gabi.
4: Ehoy.
0: Okay, now.
1: Nagpa-perp ka pala, tagina na ito.
0: And download mo na, SK Launcher, okay. Next.
1: Pag-perp ka na di, ay gago.
0: Demo mo na mag-download. Atang po ako, ayoko na mag-download. Ay, bastos ka talaga. O sige, download na lang, bahala na
1: din. Uy, grabe, chainmail ah. Pati na mo. Yup, never mind. Gago pinatay. Gago nag-quit. Nag-retreat na puta, gago. Tayo na neto.
4: Uy, yung status ko hindi pa gumagalaw, gagi.
1: Gago nag-retreat ang puta.
0: May download.
1: Mani! Gusto ko ng mani! Kailangan ko ng peanut! I mean peanut! No. Peanut pala. Gago yung sword ko nasira. Tanga! Wala akong kasalanan din diyan. Ay, wag ako.
4: Pwedeng na, let's go.
0: Ah, okay na. Download na siya.
1: Butterscotch, get the fuck out.
0: Lang. Hey, tayo mo man na mag-install yan.
1: Baligin natin yung kay Gio. Because I'm controlling the TOC via phone. Bigyan mo daw ng treats.
2: Oh, okay na pre, finish na. Okay, yung susunod.
0: Okay, finish na. Okay, launch SK Launcher.
2: Okay, SK Launcher.
1: Thomas is all you. She's your owner. Kuha ka ng tali. Ano, gagawa ka ng noose? Ay, gago. Lupit. Ay, lupit. Gago.
0: Uy!
2: Next!
0: Joey De Leon na! Next!
1: Uy! Uy! Uy! Uy! Iba pala yun! Iba pala yun! Iba pala yun!
0: Okay! Kita mo to! Di ba?
2: Okay na po! Loading
1: na! Fuck! Gago!
0: MSH! Tahimik ka muna MSH!
1: Sige, sige, sige! Sige
0: na yung switch to offline mode!
2: To offline?
0: To offline!
2: Oh! Hello, may panelit lang.
0: Ayan, ang gawin natin. Pwede mo lagyan ang pangalan mo dyan. So, for example, Dakong Ilong Gaming, gano'n.
2: Ay, yan. Ay, Dakong Ilong Gaming, may ang pota.
1: Ay. Niyan, nagkakantutan nata kayo.
0: Yan, so ganito. O yan, login ka agad afterwards. Panagapas.
1: Ang antutong gagong to? Gago, mali yung bill. Napatay.
0: Wait lang, nag-teleport the blue wave. Okay, so nakalagin ka na, diba?
1: Labas na ako dyan.
0: Ikaw maglagay ng pangalan mo dyan. Anong pangalan na lagay mo dyan?
2: Okay lang ako, wait lang. Ito, kaka-open pa lang, wait lang.
0: Oh, sige.
1: Napatay si Lodge.
2: Okay
0: na.
1: Anong Anong minor mancher?
0: Wait lang. Halika dito, Blue Baby. Work it dito. Welcome to Arsetova, baby.
1: Nunaulak na. Walang sogo.
2: Wala may iskulong siya.
1: Teka, Axel. Nami. Arikon, sakit. Pata ko na ano, nadamay pa ako, igago. Wala na, patay na ako.
0: Welcome to Arsetova City.
1: Tangin na nito.
2: Ito offline po. Ay.
1: Teka.
2: Gago online, manday ni Gago.
1: Teka.
2: Ano online mo, mag-spirit, tangin na. Okay. Okay. Kung sa'y sunod, Dakong Ilong.
0: X installations manager mod packs. Then search ka abul.
1: Aray ko. Ano yan?
0: Napatay ako dito. Wait,
1: ay, grabe naman yan. Oh! Ay, grabe naman yan. Salamat.
0: Maglalabas si Jesus.
1: Paldo. Gago! Lumipad sa langit! Lumipad na siya sa langit! Ay, gag! Naglag!
0: Wait lang!
1: Gago, masisira armas ko dito! Shit!
0: Wala ako!
1: Hindi ako naka-armas! Okay, never mind!
0: Pero hindi ako nag-off-cam talaga dyan.
1: Okay!
0: Ito guys.
2: Okay. Wait lang, asa kong duplokon? Wait lang.
0: Wait lang.
2: Installation mod packs. Installation manager, unsa man dai mod packs?
0: To, i-download mo to, ito.
1: How many billboards you have? Sabi daw niya na ni Blue Wave.
0: Tama mo to. Cab.
1: Sige lang, sige lang.
4: Kita ko na.
1: Stop. Wow, she is Valentine. Oh,
4: Ayan, loading. Nagana na. Fetching mod. Ayan.
0: Anong username mo, Gab? White is kita.
4: Noon din.
1: Ay, Jab. Mga pala, Java nga pala. Pagiging Java na si Gab. SK Launcher.
0: SK Launcher.
1: Okay, parang kung ano. Aray ko. Bina na ito. Ay, gumagamit ako ng Dreamy Ball.
0: Anong username mo, Gab?
4: Tama na ako.
1: Aray ko.
4: Hey, na-install na ako si Sunod.
1: Ganda talaga ng Dreamy Ball ko eh, no? Hindi lang kita dito, pero akin na nakakakita. You're destroyed by Dildo. Namatay. Kita nga ba?
4: Ay, ako gilong. Tara akong gamer tag. Tara. Ano yung gamer tag?
1: Kit?
4: Gabriel!
1: Gamer tag.
0: Wait lang.
1: Wait, please. Ako na palang likod kong cable. Boko?
4: 8451.
0: Oh. Gabriel na may capital G. 2258451.
4: Oh.
0: Tama yun ah. Eh, whitelisted ka na pala. Okay, goods.
1: Para sa
4: sunod. Install na siya.
0: Play,
4: okay.
1: Ano mo ang resource ni Paano yung resource ni Gab? Nasa ibang data to eh.
0: I-send mo sa akin yung link. Blue Wave. Alam ko may sinasin ka ng link sa akin.
1: Uy, kinakanta ng political at ng puta. Tunay na leader ni... Nah, hell na.
0: Ang billboard ko. Copy link.
1: I-send ang 4K na bill. Ay, mali.
0: Lang ako, kulang ata ako ng
1: maps. Kung kayo mag-download ng video ng sa YouTube BLP, puta. Para ako'y mag-edit na lamang.
0: Ito guys, lang. Ilan to? 1, 2, 5 by 5 zone.
1: Okay. Ang aking, Yo, magla-live ako sa madaling araw sa aking streaming ko, pero hindi ako magma-mic kasi
0: Anyways, I will now create my IF create Blue Wave Crush 1 Ace 5-5 combined. Dito natin yung isang billboard dito. Sige ka. Ako masasabi sa inyo.
1: Ay, gago! Ba't ba ako pinana? Ako'y nag-ano dito. Nagka-cameraman dito. Hayop ka. Sino pa na dito? Gago!
0: Nag-open na.
4: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Pagkita natin yun sa camera.
0: Okay na Gab, nag-open na Gab.
3: Hahaha!
1: Wala naman may sinod. Grabe naman ang experience ng ano.
0: Okay, next.
1: Kung mamatay na ako, hayo.
0: Tada! Okay na, Blue Wave.
1: Anong rape me, gago? Doon na lang sa prison. Tara tayo mag-rape. Eh, gago.
0: Isang tito sa game 6 ng kanilang lineup.
1: Sadya, sadya!
0: O, yung nangyari? At nawala?
1: Na anong Discord ko sa Giant?
2: Putang ina, Discord!
1: Jason Tito. Jason Tito. Ayop. Wait lang, ayusin ko. Ayop na yan po. Huwag ka nang umano. Hindi naman pala tayo, Mike, kay gago pala kayo. Papakahirap ka pa po din. Ayaw mo lakasin. Ang batuhos. Ang batuhos. Ano pangalan niya?
2: Oy, daw ilong sa sunod.
1: Testimo ako.
0: Wait lang. Ano open ng Minecraft?
2: Launching na daw.
1: Ulang. Mechalem. Ay, grabe yan.
0: Ito naman, dalawa yung ulo ko ni MSC.
1: Ito may ulo! Ikaw ko sa... Ang dami ng ulo.
0: Okay na, Gab. So, nag-launching ng Minecraft.
2: Launching pa. Loading tayo.
1: Naglo-loading na.
0: Ng PC ah.
1: Tang inang yan ang sa gag.
2: High-tech technology ah.
1: Super! Never mind.
2: Sabi.
1: Masisira na buho ko. Ayoko masira. Kailangan ko ng buho. I think kulang pa yung gago.
0: Lang Blue. Sorry Blue, I had to do it. Ay hindi tayo maka ay hindi tayo mag hindi tayo makaaway nito. Hindi gumagana mending. Baka kasi meron kang mending sa ibang parts.
1: Alam mo Superman ha?
0: Okay ng ulo!
1: Ay, sorry!
0: Let's go!
1: Super C, bro! Super C!
0: Collection!
1: Bro, namumulekta ng ulo. Putik na yan. At least gumana yung skin. Oo nga, gumana yung skin. Ay, hindi. Gago pala ako.
0: Diyos ko, tatlo yung...
1: Alam mo na.
0: Kasi nga, Gab.
1: Nga.
0: Wait lang, manigimi kayo. Gab, okay na, Gab.
2: Wala pala ka nombre.
0: Open.
1: Baka open GL yun ha. Patay tayo.
0: Maka Roblox naman tong si Gab. Ba't ayaw niya sa ano?
1: Oo, ano yan? OpenG? Ah, hindi ko alam.
0: Hindi pag Linux. Ay,
1: Linux eh.
2: Bago. Kasapan, ba't na?
0: Ayaw.
1: Napana ang kanyang gago.
0: Tuding na. Okay na.
2: Hindi wala ko kanya. Bago.
1: Gago! Nang pumalon!
2: Tara. Okay, play! What the fuck? Okay, launch na daw. Okay, sa pag-munch, uy!
1: Sure, uy, gadbog guys. But ayaw ko kasi first lunch mo pala, no?
2: Oh! Wow, napapap.
1: Sog na ako, guys. Mamaya na ako magkain. Kulang! Sabihin mo na ako kung nag-open na, magpatila ako sa server saglit.
2: Eh, wag na pre, wag ka nang bumalik. Char lang.
1: Yan. Okay na. Uy! Aling mo, MSA ah.
5: Sabi na hindi na may no chance. Ay, 11:49, grabe naman. Isang oras ang punta. Magfa-fuck na sila. Magfa-fuck daw sila.
1: Okay na na ito.
5: Oh, nabilis ang oras ha. 10 pa lang ako nag-ano eh. 10 pa lang ako nagsimula. 10:12 ata guys. Yan na nga lang.
1: Nag-livestream ka pala, MSA. Usap kami ni Gab kasi si Gab tagal siya mag-join sa server.
5: Oh, mabala. Diyos ko, Diyos ko.
1: Ang tagal niya mag-join. Nag-join na siya, na-realize ko pala nagka-crash pala yung Minecraft niya.
5: Ah, nako.
2: Ayun na!
5: Wait, what the fuck? What the fuck? Dapat naka-video si Gab? Ay.
1: Gab, okay na Gab.
2: Basta ano na, yung logo ng ano, Mojang. Logo na. Ayun!
1: Logo pala ng Mojang.
5: Tignan mo nga. Ay. Tignan na. Wala. Walang video. Anyway. Pasakayin nga ako dyan.
1: Tapos, Gab.
2: Ayun, nasunod.
1: Nasa title card ka na. Title screen.
2: Naging ni. Ay, loading po. Tangin na.
5: Huwag tayo mag-docs dito ng server address. Mag-type na lang.
1: Eh oo.
2: Yan.
5: Naka-live tayo. Huwag na nasabihin dito.
1: Oo, pala pirated pa yung server.
5: Oo, pirated nga naman.
1: Nakalimutan. Ah, okay na Gab. Nag-open na. Nasa title.
5: Bro, forgot to remember. Hell no, bro.
2: Mag-malag.
5: Inano ng graphics?
2: Ayun!
1: Okay na, multiplayer!
2: Oh!
1: Tapos, add server. Lagay mo yung server address dito.
2: Wait lang.
5: Baka madok.
1: Eh, baka di mo rin mag-may ako pala. Baka, sige.
5: Hindi, nasa ibang screen ako. Aking screen.
1: Yan, server, tapos address, lagay mo din yung IP ng server, tapos ayun na.
2: Oh, wait lang. Oh, isa, ganyan po ang server
1: eh. Ha?
2: Ano lang, bukin naman din yung star reset na ako na.
1: Oh.
5: Lagyan mo ng colon na.
2: Ayun.
5: May port yan, ay.
2: Pare.
5: Ano kill me? Naglalag. Tara.
2: Oh my God.
1: Okay na ka.
2: Wait lang. Do not fucking tease me.
1: Blue wave.
5: Nabi yan.
1: Okay ka lang Blue Wave dyan? Naka-AFK lang to si Blue Wave ba?
5: Naka-AFK nga. Ano naka-AFK?
1: Sige naka-AFK. Sige, patayin mo. Patayin kita.
5: Patay ka. Hindi na ako niya damay diyan.
1: Kill me. Okay, bet. Bet.
2: Lagi ko na SMP. Okay.
0: ka, mag-join na si Gabriel Gonzalo in a few moments.
2: Hoy, di daw white
1: lalabas, lalabas yung appearance dito, guys. Lalabas ng appearance dito.
2: Hoy, di daw ako whitelisted, putang ina.
1: Ano yun? Di daw whitelist.
0: Ay, wait lang. Check ko yung server. Wait lang. I-end ko muna yung live stream. Kasi talaga na yung Minecraft. Yan yung importante na yun. Ayun, ilag ko sa server.
1: Naka-share screen akong aking ano. Ay, naka-pointed ang aking camera, guys. Ay, naku, wait lang. Grabe yung Michael, ho. Oh. Itang kita dito, dahil. Ano pa nga ba dito? Tingnan natin, wait lang. Tingnan natin. Ayan, no? Long Live the Queen! Tapos Manny Pacquiao! Ay, Manny Pacquiao! Gago! Diyos ko. Ang ganda ng satellite eh, no? Live via satellite ang pote. Oh, ba't na manari dito? Ang nangyari dito? Inako atay, kakaloko.
0: Wait lang. I-whitelist ko muna si Gab. Gab! Inan ko muna yung ano ha?
2: Oh. Ha?
0: Wait lang.
1: Di ka lag, pre. Hindi ka lag.
0: Ah, Gabriel Ansaldo. Ala ko yung user.
1: Gago ta.
2: Gago, sinira ang image frame. Tignan ako pag na-whitelist na ko.
1: Uy, gago, mawawala yung ano image dito.
0: Okay na?
1: Tangin na nito.
0: Bayan, saan na yung image?
1: Tinanggal ni TCP. Pinana niya, pinana. Ito. Nasa akin yung ano. Kinuha ko na oh. Propaganda. Ito pa pala oh. Nandiyan, hindi ko makuha. Nandiyan niya pa oh. Yan. Aray ko, tangin na nito.
2: Ay, pre! Pre! Okay na!
0: Naka-join na si Gab.
2: Holy!
1: Yun! Gabriel Alzado nakalagay! Ay, gago.
2: Hoy.
1: Eh, we're good na, wag naman sa stream.
0: Hindi naman ni Gab yan.
1: Wala, hidden guys, hidden.
2: Thank you very much, Master Dakog Ilong.
0: Welcome, Big Nose.
1: Kunin mo na yung resources mo doon sa bedrock. Saan niya makukuha? Nasa bedrock pa naman yung data niya.
0: Ay, nandiyan si Blue. Wait lang, baka na-offline na siya.
1: Abangan na lang, baka nag-EFP. Yeah, kain akong lumi for now. Makakalim ako. Hanggang 12:30 po tayo, mga ka-random. Mm-hmm.
0: Inaalis na kayo dito sa city ko. Shoo.
1: Tara. Mane. Gago, pinatay ako.
0: Inaalis na kayo dito sa city ko. Shoo.
1: Paan ni MSA Channel 69? Tangina. Si ano ata to? Tangina si Terry ata to naglagay. Bigyan natin ng ulo hanggang paa. Dahil ko na nilalagay dito ah.
0: Alulu.
1: Tsaka aking aso ko sila si Damian.
0: He's about to drown. Sherlyn San Pedro is about to drown.
1: Tara na siyang armas. Bro, gotta armor with a fucking die, bro.
0: Tayo sa creative group. Creative mo, Diyos ko.
1: Look at that motherfucker. Oh, hell yeah. Umupo ka
0: hell?
1: Na dito.
0: Ayan, okay na.
1: Umupo ka na dito. Ayan.
2: Ano wala?
1: Ah, kala ko, wait lang. Code NG yun. Okay, good. Kala ko si Terry.

0: bagus pa rin.
1: Ay, kakao!
0: MSA pa rin. Ang nagmamahal sa paa.
1: Gago!
0: Ang laban niya ay laban natin.
1: Whoa! Never mind.
0: Si MSA pa rin.
1: Ay, wow.
2: Ang teleport pala ako.
1: Ayun, gumagana na ang batukam.
3: Itipin ko muna yung, itipin mo na ako kay Foden. Wait lang, sure ba?
2: Bahay mo!
1: Teka, lakas upang. Ng chumps nyo.
2: Bahay mo, tingnan natin, tingnan natin.
0: Gago!
3: Wait lang.
2: Wow! Again, bro.
1: Binigyan na ng XP si Lods! Gagi.
2: Gago, pisi to! Hindi mo na wala yung picture na yan!
1: Itong inang yan.
2: Lala mo, pisi, grabe ka.
3: Ang ganda ng bahay, oh, ganda ng base, oh.
1: Patay.
2: Ano na nito?
1: Namatay pa eh. Ang nandiyan nga pala si Bigab.
3: But itim! Gago! Yung player kasi!
1: Ay gago talaglag ako! Ano ba naman to?
3: Welcome to Minecraft. Welcome to Java. Enjoy your stay here.
2: Thank you very much. Wala na lang yung dito.
3: Hindi, ito na yung bagong ano. Ito yung bagong ano na yung daanan.
2: Ah, dito. Wow! Yo,
1: si Gab! Naka-Java na rin!
3: Rato! Oy, wait lang. Ito na yung bahay ni MSA kasi alam ko...
1: Hindi ako naglagay na lang, tangin lang yan. Sweetie Pops Residency sa pot.
2: Wow! Kapakamakaw!
1: Ito ang aking TV.
3: Bakit? Huwag may MSC.
2: Ano yan?
1: Ang haba ng jeep dito eh. Apartan natin yung channel. Ayan.
3: Lalapit na nagalagay.
1: Aray ko!
2: Ano na siya pa?
1: Ay, ba't ba ninakaw? Tagin na neto. Ay, ninakaw, gago.
2: Grabe, pwede pala pwede ang pangyo.
3: Ang ganda ng ano, TV niyo.
1: Galing kay Poten. Ay, grabe naman yun. Ay, habang baliktad.
2: Yan. Baliktad.
1: So, ano ka nabi dito? Jakol FM Com. O nga, Comcast na tabi na.
2: Labas na ako.
1: Sige, thank you very much. Pambira. Sending to Blue Wave. Hey, yo. Hoy, ito na yun.
3: What the fuck is this shit, bro? Bro,
1: huh? Uy, huwag kong galawin yan! Nako po, ginagalaw! Nako. Oh,
3: bawal.
2: Ano yun? Ano yun? Wow!
3: Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun?
1: Anong motor?
2: Very much. Okay. Where are you?
1: Kamote.
2: Ah, doon pa pala. Okay. Anong bahay si Justice President?
1: Ito nga pala yung aking water engine. Grabe talaga ginawa niyo pang spa, hayop kayo. Masarap, mabilis makulo. Masarap kahit walang sauce, ay gago. Jokes to go pala yun.
2: Gago na wala yung... Nawala connection!
1: Nawala.
2: Uy, yung tumalik daw, unknown host.
1: Walang gagalaw di yan. Inano ko yan. Uy, gago, tangina na ito.
2: Uy, di ako makapasok.
1: Gago na kasi ba? Tangina na ito. Ay, tangina na ito. Namunguha na ito. Tangina na ito.
2: Water
1: spy, nawawala ng ano, hayop na rin.
2: Ikaw na what?
1: Oh, this is for MSA nuts. Okay. Oh nga, the nut room, aka the relax and fuck. The relax and fuck. Hello? Ito ng tao?
3: Nasaan gagab?
1: Nandito sa aking bahay. Ayun, nawala.
3: Nawala si Gab?
1: Nag-left sa... Nawala ang connection. Nawala daw ang connection.
3: Ah, yung internet ni bro.
2: Okay, yung Davao. Pagkakala ko sa Davao, maganda yung city ng Davao.
1: Nawala si Gab. Hi, Libby! Geo and NCCC are...
3: In 5 years.
1: Ang paninira itong pamamahay ko dito, hayop. Wala pa si Gab.
3: Ito, nandyan si Rapis. Ito yung Rapis. Ayan.

0: Ay, Messi. Naku. Teka nga. Aray magagaroti kita.
1: Ah, okay ka lang, Gab. Rejoin ka nga.
2: Ano lang pala, nagloloko lang yung wifi namin.
0: Three piece! Dapat ay.
3: Kukin yung muka.
1: Talaga yung cookie ni Mocha yung pinaka...
0: Ano, Jed Predator? Hindi ako si EDP. Cookie ng ina nito. Gago po pinapatay to. Akin yan. Si Big White Man ko yan. Masapak po pa yan. Bahala ako na. Itong for sale. Itong bahay na to.
1: Oo, same price as usual. Ayan, nagbalik na si Gab.
0: Ayan, nasa aking bahay, nandiyan dyan.
1: So here's the thing. Okay. I don't wanna buy it. Okay. I wanna rent it. Ang rent price niyan is... Ayaw mo ba magbayad? Pwede kang mag-ano ng interest? Ay, ilang days ang gusto mo?
0: Ilang days ang gusto mo? Pinatay ka, Gab! Tangina na yun. Pinatay ni TCP si Gab. Gago.
1: Monday to Friday, 1 PM to 1:30 PM. Wow! 30 minutes na rin? My program needs a studio. Sir, hindi to studio, sir, ha?
0: Ayos ha, for studio.
1: Sir, akala mo dito ang... Sir, 15th century na bahay to, sir. Hindi pro studio ng show, ng walang kwentang show na yan.
0: Bihira. Okay na, sir. Nag-jackal naman si... Eh, anong ako nag-jackal? Bobo, hindi.
1: Sir, kung gusto ko i-renta yung bahay na to, sir, magbayad ka ng half, see the white stuff? Sama. Sir, unan to, sir.
0: Tignan natin. Akit tayo. Ayan na, nakabalik na si Gravel Aynaldo. Grabe naman ang bahay nito. May pa-display pa, oh.
1: Ago, what the fuck? Namatay si Gab.
0: Pinatay ka ni TCP. Oh, pinatay ka. Pinana ka.
1: No.
0: Going get crazy for you, TCP.
1: Legit. Fire alarm. Grabe yung fire alarm na yan.
0: Pag eritek yan. May eritek yan po din.
1: Wait, magawa yan ng ano, ng BGC clone machine yan.
0: Oo nga.
1: Agaw yan ng clone machine si BGC. Ako po.
0: Oo nga. Kay BGC.
1: Pag-sub, dakog ilong, pwede ka na magsimula mag-mine. Pwede ka na siguro mag-ano.
4: Yes. DJ,
0: whatever you want.
4: Step up na mo, SMP. Last will and testament, please maintain the sex signage. Thank you.
0: Ah, yes. The sex sign. Sex sign, no? Gago, may creeper. Lang. Ay, actually, yung masisira.
1: Ito yung sinasabugan ko sa likod niya.
0: Ay, wag!
3: Sambat na! Sambat na!
0: Fuck! Wait lang, ayusin.

0: ko yan, tanginan niya.
1: Are you sumabok serious? Ko patuloy.
0: Oh my God!
2: Oh my God! No!
1: Sumabog! Ang inaayosin ko.
3: Di pa yung CNMS ay sumabog!
1: May creeper eh! Iina kasi.
2: You're responsible for this, kalbo!
1: Bro! Ito na nga, ayusin ko nga po, tek na yan. Ano na nga itong dead na to?
2: Kalbo na may girls!
3: Naka-join na si Gab, let's go!
1: Gago yung kanyang... Ako ni TCP. Tara naman, kay TCP naman ang lalaroin yung kanyang MacBook. Ay, gago. Gago, inayos na pala. Ina, magkano ko saan eh.
3: Pre, pag sure ka diyan,
2: day. Hey, pay him, bro. Pay him.
1: Tayo na babayad pa.
3: Pre, makakapira ba ang Panmeet Archives?
1: Ewan ko. For sure. Makakapira yan.
3: Hindi ah. Pre, ang baba ng views namin dun, pre.
1: Ay, nandini pala yung dirt. Fuck.
2: Shout out to my school. Cool in the School starts on July 21.
1: Lab ng energic.
4: Video question, okay.
1: Ano yan, Dr. Six? Ah, Stone. Dr. Stone, I got it. The school of him allow any sort of political commentary.
2: Shout out to TCP. He will finally get to see my last name. We are airing the recognition live.
1: Diyos ko. Ba't naman may butas?
3: Ay, DJ Sen.
1: Gago.
3: Ang sarili niya live on the air.
1: Na...
2: Imagine my special mention ng Cool FM sa ano recognition.
3: As if maka special mention ng Cool FM after nangyari kahapon.
2: Weh. Kaya basta si MSA hindi na yan, Bert.
1: Bro!
2: He broke one unwritten rule, and that cool DJs should always be ver.
3: Guys,
1: huh?
3: Not, that was a joke.
2: I took it seriously.
1: Oy, tinamuran. Gago yung TP ah. Natumuran agad ah. Kailan pala yung nag-teleport? May tamod naman lumalabas.
3: Huh?
1: Foreskin! yung teleportation! Ay, ito yan!
3: Ano yan word dito?
1: Ewan ko dyan! Ito may zombie! Ayup!
3: Sa mob farm ni Opius!
2: BWC Friday the 13th! We have lots of announcements! Thank you very much! We'll see you then! Good night! Also, what's
1: your obvious?
4: Huh? Fuck with MSC. The cool affair.
2: Cool. Kalito.
1: San yan? Ah, dito. Oh, nakamiss kasi. Alam mo, nasa ano na tayo? Nasa June. June. Ay, June. June ng po.
2: Sa Cebu.
3: June sa Cebu.
1: June 7, yun na nga, June 7. Ano nga to? Teleracist.
2: It's June Bean.
1: The Teleracist era. That's the June. Or maybe July ata yun, June, basta.
3: Yo, what?
1: Whoa. Hindi ako pakita to.
3: Hindi pwede to for the air. Dito pwede for airing. But at least yung bahay ni Gabriel Ansaldo, maganda yung decoration.
1: Oo.
3: Halos.
1: Oo. Breaking news, a plane just hit a VOV transmitter.
5: How dare you?
1: Gago. Sigap dito. Na mga nangangantot din, ay. Anong kinaibag? Grabe naman yan. Whoa! Ayan, nagsapakan na. Uy, gago mga aso! Aso ni ano to? Aso ni Gab yun ah. Gago!
3: Damay
1: yung aso ni Gab! Gabi!
3: Buti hindi papatay. Wait lang, ayusin yan ako.
1: Hindi pala yung makukuha yan kasi... Nasa wow, ibang platform eh. Pang bedrock kasi yung tiname niya yun sa ano niya, yung aso. Ito, anong tangin na na? Gago. Patay ka, rapist ka pa de. Gago. Nag-ask alone ng permissions. Oh, wow, wow, never mind. Holy shit. I would like to promote yung laro musika ay sa Lunes 12:30. Chito, akin na lang yung oras mo. Yan lang. Kasi meron akong overtime. Okay? Ano lang yan, hanggang 12:30, 1, 2, 3. Basta 3:10 yan o, 3:20 ang ma-overtime sa akin larong musika. But yun na nga. Kaya larong musika, Lunes and Thursday, Lunes and... oh my god, yung utak ko talaga. Lunes... Tangina, Monday and Thursday. Tangina, papa-English pa. Monday and Thursday, 12:30 p.m. Sa Cool FM. Simulcast din yan sa MSA Radio. Your number one random radio station worldwide. Naku, nawala si Gab. Ba't tatanggal? Ay, bago nga pala rin. Ano, MSA Negro? Uy, gago. Bastos! Ba't nagsinsabi si Foden? Ah, thank you. I'll join for that one, Foden. Sige lang. Ay, gago. Si Apostol. Anong Apostol? Apollo Keyboard? Ay, mali. Ba't si Apollo Keyboard na? Gago ko talaga. The Plaza? Tapin, part 2. Quenet Plaza nga pala ito. Ito nga ba yung bahay ni... Yung bahay ni Lomita? Anong ulo? Si ano to? Sino nga to? Wala, hindi ko alam yung pangalan niya din eh. Basta yung Sigma. Naglalakad siya. Basta low quality kasi. Yung likod, wait. Kita ba yung cape ko? Gago, dreamy bone? Tangin ng cape ko, dreamy bone. Ang bata ka! Ba't may pigman? Saan? Oh wait, I just wanted to see the square map. Hold on. Yun ang Linux ko. Nagano kasi yung swap? Gumagamit siya ng RAM. Yung swap kasi guys, is for using for RAMs. Kaya naglalagay yung storage. Parang booster lang yun ng Android, katulad ni TCP. Rambo step, putang ina niyan. Okay guys, gagamit nun. Napaka not recommended talaga yung putik na yan. Kaya ako nakikriticize eh. Rambo sir is not recommended to use. Can give you slow fucking performance. It can slow your fucking storage. Yan lang. It can literally fuck everything. Literally. Ako nalaglag ako. At yan lang ah. Huwag na huwag na gagamitin. Ang inang yan. Anong bata? Ang inang yan. Performance hindi bata, bobo. Ibang topic yan, bona. Teeth. You mean... tits. Pinaltag ko pa talaga. Anyway. Ano nga, Ari? Nakita naman yung kay Stephen dito. Kataan natin. Oo, wala pa nga naman. Must be in the wind. Ay. Ang inang FPS yan. Borara. Ay, nandini pala sa nether. Yeah, I can see that. Ayo. Wow, absolute cinema. Ang inang lang experience to. Napaka-burara. Rita drop. Okay nang ina. Nagbura pa talaga. Ay, grabe ah. Don't criticize it. Wait lang ah. Na nagbablanko ah. Teka lang. Chilaw. Chilaw. Hello. Hello. Wait lang ah. Chinecheck ko yung Discord. Oh my god. 2017. Wow. Tangin na lumay yung Chrome to. Ay, Kipin Zero to ah. Grabe yan. 2017. Nakita ko yung ano niya, Windows 7 ang gamit niya, grabe. Grabe yan, Luma. Si bro ay naka-smart bro sa kanyang ano, sa kanyang CPU. Noong 2017, oh wait, what happened? Received from Oppo Reno 10. Orange rainfall warning sa Batangas. Ah, ako pala na apekto dito. Nung ano pa to, 11:40. Shit. Ah, parehas din sa iOS din. Nagkaroon din. Parehas din ang message. Pati na rin kay Pensiro. Pati na rin kay ano. Kay KPX. Gago prohibited access. Ano yan? Ano ata to? Scandal website to. Wait lang ah. Ayun, nakabalik. Ah, sorry siya. Sorry, wait lang. Muna nga na share screen eh. Ayan. Ay, papanain ng puta. Hindi ko nga maayos yung buho ko. Hayop. Ay, pasira na guys oh. Sige, ayun na. Hindi ko alam. Di ba kung anong durability na ito? Ay, nawala si Gab. Ay, nako. Grab grabe talaga experience this Saturday. Ah, hindi. Sunday na pala. Bobo ko ah. This Sunday. Halo ko. Abangan sa announce sa Storytime with Jomeke. Abangan. Basta may sasabihin siya.
5: Ako na.
1: Pati yan. Ay, naku, ang sakit talaga ng aking ano ko. Lagi na lang ako nangangati. Lagi na naman nangangati. Diyos ko. Nag-run din ako guys ng Waydroid. At di, eh, it's not bad actually. Pero hindi gumana is yung A-Light Motion. Still sucks by the way, kasi X86 kasi. I have no choice. At parang wala na, oh, at least wala nagsasalita for now. Ayun na nga, pero mga karan do. YTV poster is up. Ano yan? Yow! Bayaran mo yan ha? Ay gago. Di pala. Tatlong bahilig. Ay. Tatlong bayas. Ah, lupa mo pala eh. Okay. Okay, fine. Whatever. Okay, fine. Whatever. It's yours. Whatever, bro. Namatay na sa pinichip. Pa yung aso mo, aray ko. Tasa labas na. Ayosin mo na lang yung sa bedra. Yung aso nasa iyo sa bedra. Pero yung jaba hindi yan mapapaiyo. Iba kasi. Mabalik kaya si Opios? Opayus? Hindi namin sure. Wala siya ngayon eh. Tama, naka-idol naman pala siya ngayon eh. Excuse me. Over pa tayo yun ng 10 minutes again. Bahala na. Usam ka na. Tama na, baka na lang natitira, hindi manok. Ba't ka napatay? Oh, pinapalo iyo yung aso. Kago, pinatay yung kanyang aso. Bro. Oh yeah, he wants a new dog. Okay. Mag-chat ka ng letter T. Oh wait, nakakapag-chat niya. Ay, hindi pala siya nakakapag-chat. Letter T and chat ah. Letter T and chat. Yung tiki. Anong tiki? Hindi tiki ah. Ayun. Nakakapag-chat na si Gab. Kukuha ka ng bagong aso. Pinatay mo talaga yung ano, aso mo. Diyos ko, pinatay yung aso niya. At least bagong buhay, okay? Ibang account kasi nasa kukuha na yun ng bago. Yay, I will. Anong gay porn? Hey, yo! Nasaan ka? Imojin Kantong. Nasaan yung alam ko nasa Foden to. Team 4

0: Foxes sniff all day long. Today they're running. Almost grabe. May paputi pa talaga grabe. May puti bang bigalim ay. Maputi nga naman, may puti. Ay, naku, nakulong ako, gago. Ayan lang ang sitisipin ng patay di yan eh. Pinatay nga eh, pambihira. Nakita mo naman sa video.
1: Kami nang yan!
0: Oh! Ano yun? Ah, gago. Ba't may spanner dito? Gago? Ba't may spanner dito? Nagyan. Baka na nga, pahinga ko ng baboy. Ayaw. Oh, Diyos ko. Tama. Diyos ko. Madaya, lads. Madaya. Nakita ko yung spanner. Ayop. At least nalabas din yung baboy dito. Akin na to. Give me that pig, bro. Give me that pig relax. Give me that pig cum. You know, pig cum. Yeah. Sabi doon sa Jackass. May nag pig cum challenge. Grabe, oo. Sa Jackass. Pig cum ginamit nila. For real, ang ganda tangin na natap yung movie. Forever pinanong. Oh, yun. Grabe naman yung content nila. Grabe naman yung ano nila mo. Pakiti pa talaga, hay.
1: Kita-kita pa naman yun.
0: Ge. Magjo-joke na naman.
1: Magjo-joke sila.
0: May sasabihin ako, kaso spoiler, baka show ko ah, mali. Wala pala si ano dito. Si... Well, yeah, ay mali. Ama, ingay yung laptop mo. Give me that pig cum, ay. Grabe, isang bucket ng pig cum. Grabe, no? Kalain yan. Napanood ko yung movie na yun. O, tabidohusan siya ng pig cum. Pamira. Grabe. Adiri pa naman yung puro tamod. Ayok. Tanong, daming baboy dito. Kitang-kita ko dito sa map. Tinan mo, kitang-kita ko sa minimap ngayon. Marami ko na ata i-grind dito, ha. Hey, Kingy, ha. Akin na to. Alagang Pigrolock. Magandang mang-grind dito, guys. Manghuha ng baboy dito sa labas ni po, sa labas ng ano niya. I can still see the shit, you know? Mulan pa rin, baka naka forever to ha? Pambihira yan. Pag naka forever to, naka, walang tigil ulan to. Tinitigasan. Let God create the rain. Kago, tinitigas ng hayop. Come on, daming baboy dito. Parang si CDJ, mukhang baboy din. Tangin lang yan eh. Ah, wala yung iba dito ang baboy dito. Ah, nasa ina. Give me that pig. Grabe naman yung baboy.

0: Oo, oh, diba? Ang ganda. Ang smooth ng mouse. Nakaano, hindi ako naka-bounce pad lots. Nakalapag to sa akin na mesa. Ang smooth talaga eh. Yeah, get the fuck out of here, bro. May pillager.
1: Bicycle po, eh bicycle po.
0: May bicycle po. Gago sa tapat ng bahay mo. Na... Sa tapat ng bahay daw, guys. Magkakaroon po ang peak cam. Ay, mali. Bro, the lag is on Linux, man, bro. I've never seen like this. This hindi siya nag-overheat, it doesn't even shut down. Instead of Windows, it gets shut down all the time. Linux optimize. Linux optimizes my temperature. That, so many pegs. So many CDJs. Gago ka, no? Yung sinasabi ko sa'yo. Saan pa dito? Akin na mo. Sige! Kala mo, ah. I think I'm gonna need, papalabag ko kayo sa mga kokronidian, ha? If you are a spy, you will get banned, bitch. Ayaw namin ng away, okay? Nananahimik lang kami. Kilometres. Scoop! Sa aking bahay! Gago! Ang batukam! Gago! Gago! Naglalag ako! Tika! Tika, sumabog! Matik na ako mamatay ito! Tika nga! Tuga, kumuha ka din eh. Bigyan kita. Pang sa aso. Kasi pangangan. Pasang kang hayop. Hindi para sa baba. Hindi, huwag ka nang lumabas. Ay hindi, iba pala to. Si Gab pala to. Gago. Ay, manindaan! Oh, yun na to. Ang sa aso. Pwede mong iday yan. Tang inang yan. Kulot ka dyan. Kukot! Kukot ang puta. Ang ina, uy, grabe kayo. Chill. Ang inang yan.

Ang haba, huwag ko mag-ingay kasi dito. Si item order. Saan? Saan? Saan ba? Ah, sa hagdan. Diyan ba?

Nasa bahay ni ko. Pagbabad to sa bahay ni ko. Ewan ko di yan, Lods. Wait, that's why. Uy. Sige po din. Wala sigab dito. Wala sigab dito. Ano na jajakul? Kapalutiyo. Tanginan niya. What the fuck? May pit. May pit pa talaga, Dutch. Paso pambasura ata eh. Shit! Asan ba siya? Ay, gawin sa ilalim. Nga, nga. Sa ilalim nga.

0: Bread. Ah, di sabay ni Foden. Team Warp Foden. Pangilang internet to, Loss.
1: Ang mga paniwala.

Queen nasa minima. California Racing. Butterscotch. Maraming baboy sa kanyang map dito. Uy, gago! Anong N-word? Gago ka ba? Type tayo, bobo. Wala, isi-sensor ko na lang yan. Isa na yan. Baka matamad ako mag-edit di yan. Nako, wala na. Wow, wag na. Masisira ang pag mahirapan ako sa pag-edit na. Bahala kayo. Pero daming baboy. Daming CDJ dito. Shoo. Oh, iniwan na tayo, Gio. Iniwan na tayo. Ang daming ano dito. Uy, ano rito? Sino nakano dito? Sino lumusot? Si Penzero. Kapatid, insider.

You like that boy? No massacre. Ima massacre daw. Ba't kaya palagi-lagi ito si Petsero, no? Ilagi lang siya, you know, months by months. Every time siya naglelep dito. For some times. Ewan ko lang kung bakit. Yan ang pagkaano ko eh. Analyze. Si Mips yan, si Mips. Ano Mipsy pa? Uy! Ano Mipsy pa, Roma? Uy! Mipsy pa, Roma po ka! Uy, gago kayo! Ay, nako. Ba't yun na nga? Lagi siya nag-ano? Lagi siya nag-lele. Ay, nako. Ako nga, araw-araw nga ako sa BBC. Matagal nga ako, hindi ako nag-lele. No 1:30, saka na, layo. Hindi ako pwede mag-ingay. Alam mo, nagano tayo na nag-extend pa tayo ng time, eh. Mahirap, mahirap. Hindi ko kaya. Tinatamad ako mag-type. Nung i-re-reap kita, hell na. Tama, ang daming baboy dito. Ano talaga ang streamer? Maraming salitain. Tama. Putang ina naman. At naman snow powder. Kamatay itong baboy na to. Kapag naglalagay yung Linux ko. Nagigris na yung audio ng Linux ko. It has so many CDJs. Outside. Sa Berylandia? Pre, hindi na ako nakakapag-live share sa akin yung ano ko. Wala na akong time. Because there's so many so many CDJs. Gago yung channel, guys. Nakita namin ni Sen yung account sa channel. Sinend niya sa amin yung link. Gago! Ba't naman may inul sa kanyang description? Sabi daw, I'm back! Tapos nakasulat N-word. Ayun. Tanginang yan. Pambihira yan, lods. Diyos ko. Ito makapaniwala sa gagawin yun. O, oh, diba? Sino nawala? Sabi na eh, sabi na eh. Pinagita. Pinagita na gagawin si Beeps. Every time, everywhere, every month of months. Holy shit. Can't even believe. On God. Whew. Anyway. Gilang. Happy ka dyan. Yeah. Ay, wow! Ipapakomport pa! Grabe na! Ay, putang ina naman! Lag-lag pa akong gago! Hindi! Ang bihira naman yun. Wait lang! Hindi! Itong ano, gago yung snow powder! Umano sa akin! Tinamuran ako, ay gago. Tinamuran ako ng snow powder. Ayoko na, Lods. Pero meron ko ba si Terebi?

0: Marapit pa ang ilaw sa dyan eh.
1: Yung ilaw eh.
0: Wala kung bakit. Ayop na ba yung to? Bahala na dito. Ano to? Kita-kita sa sky yung ilaw. We get that shit. Oh shit! Only fucking bullshit. Good to know that I found anything. Leave Hitler. Oh my god, these names, bro.

帽子あの帽子帽子si Terebi Lods, tulog na yun si Terebi. Ako yung nagkocontrol ng TOC for my show. Tulog siya ngayon kung bakit eh. Yung Terelandia. Hoy, gago! Hoy, hoy, hoy, hoy, gago! Huwag naman yan, Lods. Puro ilaw. Teka, balik nga ako. Terelandia. Ito, nandito na ako. Sino to? Sapiro, my boy, my... Never mind. Gago yung Saddam Al-Hussein, gagi. Talaga dito sa pangalan. Gago, ang dami namang torch. Aba ka sa zombie, Lods. Kaya nagparami. Eh, kita natin dito sa camera. Let me just hide the chunks, boys. Ayan, oh. Holy motherfucking of God, bro. Grabe naman yung notes. Yan, nakikita natin in 4K camera, low quality, 144p. Puro malun. Boom, boom, boom, bahay ni Terebi. Dapat ito pa sa itaas. Gago, pati naman ita. Gago pa sa lahat talaga din eh. Terebi, ikaw ba ata naggastos nito? Ang daming gastos, gastosin dito. I'm not impressed for this. I've never seen like this. Gago. Pero mamaya re-redo sa kanya yan. Gagi. Ay, wala yung kanyang billboard. Naku po. Sarap siya, hindi pa siya nakakagawa diyan. Grabe tinanggal. Ay, may nakakuha na ng ano, aso siya no. Sino nga to? Ay, hindi, ito para siya. Isang stack ng torch. Oh, isang stack ng torch. Taki na. Terebi naman, ang dami naman ng torch dito, Terebi. Kung nanonood ka dito, Terebi. Kung tulog ka man eh, ano. Grabe. Dami naman torch dito. Buong bahay nationwide. Nationwide. Buong bahay. Kita natin sa camera, ho. Oh. Ayan na natin i-zoom in. Ayan, ho. Oh. May buong bahay dito. Nandito doon. Grabe, Lods. Makapaniwala. Pati naman ang fence dito. Okay. Sana rin yung mga paksis ni dito. Kapatid naman ditong loob. What if lagay natin marami ng torch? Ay, wag ko. Ay, grabe, wag naman yan. Sira ang gastusin ni Terebi dito sa kanyang terenan niya. Kapatid naman itaas. Kulang pa dito sa third floor. Yeah. Tama, third floor na. Ano yan?

Terebi, baka gusto mo ng Artitech. Oo nga, no, Terebi. Gusto mo ng Artitech. Ano yan? Lang. Nene, ito na. Whoa! Never mind. Tag ina mo. Hindi ko napansin niya na yata gina na ito. Gago! Oh, nagtik na bata to. Ayop kaya. Grabe kayo na. Anong windmill? Nuts yan eh, pambira yan. Oh my God, windmill pa rin yan. Tutumba lang yung windmill. Oh, yung windmill nga patangin ang yan. Yung pa rin eh. Pambira yan. Ano yung zombie? Puta, ina na sa ilalim pa talaga. Can you bitch? Gago, kinulong. Pangin na neto. Never mind. Okay na rin. Technique is just a technique. Oh. Ano na naman? Oh, nagkadayo mo sagad. Nagkadayo mo sagad si Gab eh. Gab! Nagkadayo mo sagad. Kita-kita kita kanina. Nagkadayo mo sagad si Gab. Nakita ko kanina, oo. Ngayon lang napansin ni Gio. Oo, oh, nakita ko yung ano niya eh. Nakarama si Gab. Gagi. Nakano pala siya? Nakadayo mo ng potek. Hindi ko napansin yun. What the fuck? Kanina lang yun na kanina. Nakita natin sa camera. Nakita niya yun sa camera yan eh. Ay gago, nagagawa na ng potek na yan. Oh. Team War Home. Anong home? Home. Mali pa ako man. Mali pa ang pagkakaani. Pupa talaga ang puta. Dito kay Gab. Itagin lang yan. Win-win na naman. Kadaya mo sagad eh. Kadaya mo sagad. Hindi mo ito matatalo ito. What the fuck? Haba naman ang potek na yan. Sabi na nga ba? Pero saan nagpahaba nito? Gago. Hindi, I mean, let me check from the camera right now. Sabi na nga ba? Papunta dito. Gago nga ba? Wait lang, TPA accept. TPA accept. Gago nga ba? Bagad dito. Haba ng bill. Haba naman ito. Sa mga negro, sinong gusto ng watermelon? Anong negro? Gago, 200 plus blocks ang puta. Haba naman na rin. Ay, taas natin uli, mga karandom. Look at that motherfucker right here. Holy my boy.
and 200 beams 200 blocks away. 200 plus blocks away. Ano, napakahaba. Wait, ina na to. Oo nga. O, nasa 266. Siguro 266 yan. Mga 26. 260. 265. Kami na 265. Limitadong hayop na yan. The motherfucker right here, bro. Actually, can we make this cinematic bullshit? Oh my god, right there. Actually, nag-i-stutter yung camera eh. Wait lang. Nakabasing ako, kaya hindi ako pwedeng... We can't make this 24 FPS. Holy shit.

0: Grabe naman yung cinematic, ang puta.
1: Ayoko! Ayoko!
0: Lalo naman ang performance ko dito. Lang nga. Baka umano ang temperature, putang ina niya, no? 92 na. Ayop. Ang inang yan, 95. Ayop. Anyway. Karoon, oras na ba? Alauna na, hayop na yan. Hindi, 1:30 ha. Sabi mo ha, huwag ka na mag-extend. Das na yan ha, tangin na ito. Ganda ng bahay ni Kabay. Ikaw. Saba? Ayop kayo, pinahaba yung stream ko dito. Hi. Haba ng podcast rin. Baka masira yung... Ayop eh. Ganda ng bubukoy. Ba't naman yung windmill? Gago. Pero wag naman yung windmill. Ina mo. Hindi ako pa rito. Ayok po. Tignan natin ulit. Ah, okay, okay. Windmill yan, oh. Windmill yan, loves. Kutang ina na ito. Yeah, windmill yan, guys. Ah, windmill yan, ha. Iba yan, ha. Windmill yan, guys. Yung ginawa ni... Oh! Shit. Ina Gio. Grabe ka, Gio. Ay, gago. Yung camera. Asapagan si bro. Hindi, ganito lang yan. Aray ko, ba't ako? Sinapak pa ako. Sinapak.
2: Masyon.
0: Tinamo. O, diba, what's up ang shield? O, diba? Axe lang yan, guys. Axe can destroy this, can destroy in about cooldown in 5 seconds. Pag sinapak mo yung, ano, yung player, gamit ang shield. Tapos gamitin mo yung axe. Boom! Boom! 5 seconds na siyang, ano.
3: Iba talaga yung parkiramdam.

0: Grand Prix, decorate your bike, thank you.
1: Ano nakasulat?
0: Oh, binanggal!
1: Almusan residences, fuck you bitches.
0: Kuku! Gago na PCP! Sad mo na ngayon!
1: Kago, ba't bumabas ang uti dito? Kago, ba't may uti? Gago. May pinapatay ka, oh.
0: Ay, grabe ka.
1: Patay.
0: Nasunog!
1: Droner kasi yung droner. O, yun na yan! Anong symbol yan? Gago yung ano. Solvitrans.
0: Yun.
1: Boss Biggie. Boss making the Russia one. Paying red and white pati black na terracotta. Ako pinapatay. Ah.
0: Pala. Kaya pala aso ko. Pag-inag na. Kaya ako sa bedrock.
1: Tama ko nang gagawin niya.
0: Kaya nang gagawin sa bakit. Grabe. Alin na naman?
1: Whoa! Na! Grabe yan, Lance. Hindi pa talaga.
0: Ano na to ah?
1: Pre, uti niya ni CDJ yan eh. Ay.
0: Ah, okay. DJ, okay.
1: Ito dapat. Ito nandito pa oh. Ang liit pa ng ano, pabira yan. Buti pa sa pata, dito pa sa tabi ni ano ni Gab. Tabi ng bahay, hindi ni naman.
0: So fun.
1: Uy, gagawa ng buong na...
0: Ay, kaya itong autopan. Ito.
1: Ano
0: to? Ano to?
1: Ah! Mga seds! Damn! Grabe naman yan. Galing ng gawain ah.
0: Grabe ng farm ah.
1: Parang nilalagay yung high-tech nga doon sa high-tech. Grabe talaga. Oh. Nakikita natin sa screen, no?
0: Yes! Close ka nga.
1: Oh, di ba? Tinan mo naman, no?
0: Oh. Wow!
1: Tapos tatunayin na uli. Everyday. Ay,
0: saros ka na po. Saros ka na po.
1: Ayo.
0: Kaya.
1: Ay, puro ho. Pambihira yan.
0: Uy, ba't may boxing arena dito?
1: Ay, oo. Yung boxing arena. Ginawa niyo obvious.
0: God.
1: Ba't may... Ah, may slime block. Gago nag-inagal. May slime block pala din. Pabaksing pa dito, Rods.
0: Kalabaksing tayo.
1: Uy, wag tayo. Ba't sword?
0: Ay, sige.
1: Walang armas. Hindi, walang armas. Potek din. Nakarmas to. Sabi ko walang armor. Wala akong armor sa wait lang.
0: Wala.
1: Sinira. Alam ang technique. Grabe.

0: Wait na lang, wait lang. Wait na lang, oh. Wait lang.
1: Aray ko. Wala pa, teka. Buti walang regeneration dito. Ayun ako. Armas naman tong gagawin to.
0: Oh, wait lang. Alisin ko yung armas ko.
1: Tsaka shield.
0: Oh, di para patas, patas. O yan. Oh.
1: Gab versus me. Ayan na doon. Isipin pa rin ka dito. Bili-bili. Nanginang yan. Babatsig na. Aray ko. Oh shit, the lab is right. Oh hell no. Gago. Teka. Ano ba yan? Sagi na boxing to.
2: Gago.
0: Gago. O yun.
1: Lakas na nag-criticize ha. Ah, gago. Ha?
0: Wala mo.
1: Bro, I'm almost gonna die.
3: Teo teo ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
3: ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne
3: ne ne
0: Yes!
3: Uigat Pacquiao versus Ugat!
1: Nago yung chunks.
3: Uigat Pacquiao versus Ugat!
1: Pacquiao versus Ugat. Gee.
3: Let's get ready to sapaka! Face to face on
1: na natin yung chucks, naglalagaw ko eh.
3: Oh my god.
1: Doon ang bilo.
3: Go, bilos mo.
1: Oh. Ano? Ah, sige.
0: Bobo!
1: Bro! Okay, start na!
3: Dakugilong! Dakugilong! Kaya na! Tapa ka na ng mga ilong!
1: Cameraman nga ako, wait lang ah. Para magandang experience.
3: Ayan na mga kaibigan, sinasapak na ng dalawang to ang mga ilong nila. Kung sino ang hindi dudugo ay mananalo sa laban na ito.
1: Hindi ko minari siya. Pala na si Gio.
0: Lahat na ko ba? Grabe. Boxing.
3: The winner of this bout and new Lamaw SMP World Champion.
1: Oh my God, Sen, tarantado.
3: And new Dahongilong World Champion, Gabriel Ansaldo.
1: Oh my God. Bro, yung ginawa tarantado. Ay, TCP. Kako sabihin? Tag ina. Ginawa boxing ring.
2: Uy, ano to? Ah.
3: There's absolutely no way that... Oh my God, bro. The ring!
1: The boxing ring is Nazi.
2: Nazi ring. Go, go.
1: The right ikaw mag-bell TCP.
3: The right ring, the right ring, the right ring. Undisputed na yan si Gab.
1: Ay, grabe.
3: Nakawo. Nakawo. Paa, laban sa kamay.
2: Paa, laban sa kamay.
3: Oh my God. Paa, laban sa kamay. Oh my God. The Battle of the Fetishes. Paa, laban sa thai.
1: Gigi!
3: Gigi! Paala ba ito tayo?
1: Paala ba sa paa?
3: Ang mananalo, lalabasan. Sino kaya ang mananalo? Ang matigas na paa o matigas na tayo?
2: Manalo ang dot! Manalo ang laging dot!
3: Nakita naman natin yung pagbagsari ng mga ta...
1: Bro, I am literally on gaming. Oh shit. Nanalo ako, tanginag yun.
3: Nanalo ako, ah, nanalo ako. Nasa sea green pa.

0: Padalwa,
1: Wala, hindi ko
0: padalwa.
1: tama. Tama kaya masaya ka.
0: Wait lang, ito. Full length. Cheers.
2: Versus me.
0: Malaking epekto.
3: Malaking epekto sa gusto sila. Pagka wala, ni Jason Titum. Hello? Ni MC nila. Na, ayan na. Kung paa.
0: Ilog versus pa. Ilog versus pa. Bird control pin sa puta.
3: Sino ang magwawagi? Sino ang lalabasan?
0: Bro, I never... Oh, hell no.
3: Ang laman ng
0: ito ay
3: inyo ng 10 condoms. Mas stretchable kesa sa pusit.
0: Bro! Ano ba ba ito?
4: Patay po.
0: Patay na. Patay na ako.
3: Wala na, wala na. Wala na.
0: Patay na ako ka! Patay na ako ka!
3: Nanalo si Taco Gilong! Nanalo si Taco Gilong! Mas malakas talaga yung
0: ilong.
3: Mas malakas talaga yung ilong.
0: Namatay pa ako. Pagbalik ni Opius, oo. Oh.
3: Nako, nako po. Opus yan. Pagbalik ni Opius, labanan niya ng pus. Nako po. Pabalikin niyo yan.
0: Baka dumating si Opius. Ay, nalib na live dito. Nalib na live pa naman dito.
3: Kanko. Live pa rin ba yung promo kaya?
0: Oh, live pa rin guys. Oh, live pa rin, live pa rin.
3: Live pa rin tayo dito sa laban ng pa.
0: Bro.
3: Hello, laban sa paa. Atit sa inyo ng St. John Doms. Mas stretchable kesa sa pusit.
0: Ay, si Chito. Naku, matutulog si TCP. Okay, ano yan? Wait lang. Anong kakpinis, kakpinis? Bro! Ganda talaga ng boxing dito. O, sulugyan pa ng lighting.

0: Yan ang maganda. Tingnan natin to.
1: Ay, nasa naman ni Gio.
0: Oh, kami naman ba? Ay, putik na yan. Patay tayo na to. Sino?
1: Ay, ni Gio.
0: Ah, sige, di ano ka? Sige, di yan na.
1: Sige. Pala mo ka lang ang
0: bayan. Si Opius. Ayan na si Opius. Dumating si Opius.
1: Opius!
0: Tara, abang tayo na gano. Bili.
1: Ayun na, 1, 2, 3.
0: Talaga, ay. Right click. Oh, potek na yan. Grabe yung criticize sa pota.
1: Ayan na. Okay, okay.

0: putang inang criticize yan. Ay, inang ping yan. Gago na lag... Ang lagsag yan. Gago, patay na ako dito. Patay na ako dito. Wala na, guys. Gago, na patay ako.
1: Mr. Gumpalaklo! Gumpalaklo!
0: Bro, nagbabaksin kami dito, Opio, sabihin nyo. Chat, wait light lang. Yan na natin yung camera. Ayan. F7. Lalag kasi ako eh. Kunti lang. Ay, rematch.
1: Ikaw sa bon.
0: Ayan na. Kulit na yan ha. 1, 2, 3. Start. Kang inaglaban to. Ayan na, sino kayo matanalo dito mga kalamaw? Dako po!
1: Ala, patay na ako.
0: Pakapatay niya si Ga! Napatay ka! Napatay ka!
1: Pugi ako nito!
0: Grabe!
1: Napatay! Patay!
0: Hindi ba si Opius? Opius. Ngayon pala o, nandito pa o, naka-AFK. Maka-monika daw o. Hindi, habang ako yung camera, kayo magbe-bell. Ako yung taga-camera. Wait lang.
1: Dapat nag-iit.
0: Just yung camera, dito ako sa labas. Oh, pre! Ang ganda ng... Grabe ta... Tangina! Uy, sabihin nyo nga, live ako, bobo? Bobo si Opius. Sinabi pa talaga, Lods, wala! Naka-second na, ha! Sesensured ko pa yan mamaya. After ng edit. Ang bihira naman to, Opius. Sige, alas dos naman tayo, guys. Tangina, haba nag-stream. Walang katapusan na ito kahayop na stream na ito, Lods. Ginawang damo, SMP itong aking may sasabihin ako. Panbihira, Lods. Hindi ako makapaniwala. Ito na ito magiging longest stream ever you ever seen in this show. Buti hindi ito sa TJO and Entertainment kasi nakalive tayo kay Terebi. And since wala itulog naman siya, ginagamit ko yung kanyang laptop niya. Ay, sayang na wala. Ay, natiri. Duwag. Nako, duwag pala eh. Ayan naman pala. Bumalik ka rito, Opius. Huwag ka na magpahiya uli. Pinapakita.

0: Wait, tanga, nakalala ko. Corin. Anyari pala dito? Ba't ganito? Baka may nagpasabog ng Al-Qaeda bomb. Ay gago, Al-Qaeda bomb ang puta. Nagpasabog kata dito ng TNT dito. Nalaglag si Gio.
1: Laki ng sabog nito ah.
0: Ah, sinabogan. Ay, gago pa't nandito. Sayang, babalik sana dito si Ops. Duwag. Bayan. Grabe, experience mga ka naman, no? Danny and Bonnie. Oh, niyan. Nagbug server. Ay, grabe, rematch na naman. Oh, take na yan.
1: Oy, teleport mo ako, ano, Gio. Ben lost. Stop it. Ayun! Very much. Yes. Oh, nakalina. Go, go.
0: May bomba! Sabi yan. May bomba pa yun.
1: Nakita ko, may sumpang ano si... eh. Sa kuweba talaga, nakita ko.
0: Ah, sa kuweba.
1: Ayun. Andan na.
0: Sa kuweba pa talaga.
1: Lahat na ng mga itlog niyo. One! Ay, gago, nakasid lang ang putang ina.
0: Uy, lumabas yung tabot. Tinamura ng puta. Gago.
1: Lalalala. Wala makita siya.
0: Ang ilang criticize to. Kago, nagsud mo ka na rin.
1: Wala ba magdita? Wala ba magdita?
0: Nakinom mo.
1: Grabe. Malapit na naman, ano.
0: Malapit na eh. Grabe.
1: Wala.
0: Sala. Ay gago, akala ko si Obvious. Ayan na.
1: Alalalalala.
0: 1, 2, 3. Ha? Huh? Armored combat.
1: Kayo bala.
0: Ay, potek no. Na yan. Gago. Logi. Ano tatalsik dito? Tatalsik ang pota.
1: Wala, tayo, MSA, tayo kita na. Hindi ka na makastan ng chance. Wala na, kaya na kaya. Yeah, andan yung sarili ko.
0: Yeah.
1: One, two. Ay, gagi, nakasin pa rin ako, putang niya.
0: Yan. Kung inang yan. Holy shit! Tang ina, tatalsik na! Gago! Tang ina, tapos na anak! Gago! Tang ina, ang bilis! Tatalsik nga eh, tang ina kaya. Wala, hindi pa kasi upgraded. Tang ina. Ay, hindi okay na pala, pero

0: board lang yun. FFA yung puta. Yan lang, 137. Shit. Gwen and Gwen. Excuse natin yan. Excuse ko pa ka. Nakita niyo sa isa. Gumagamit ako ng essential putik na yan.
1: Mukha ko na lang na.
0: May nang screenshot yan. Yung mga... Hype na. Cheese, easy, cheese. The Negro, wait na, wait na. The Negro and Gwen.
1: Wow.
0: Description ko. Gugu. Wait, let me check, let me check.
1: Ito yung picture.
0: Gago, sakit. Bawal yun, Lods. Ibang ano yun eh. Parang black. Ayun, wala si Office eh. Umalis kasi kanina. Sayang naman pag wapag... Ayun mo, may campaigning at saka candidacy. Aray, ba't ako? Wait lang. Titik yung boxing match. Ay, namatay. Namatay si Siri. Ano ba naman yan? Natapos ang laban.
1: Gag! Gag! Putang na, gag! Papatay na ako.
0: Ano man? Ay ko. Ano man?
1: Pangilang yan.
0: Oh my god, nadirip. Ay, umaris na yung ulo. Sino to? Sino to? Ah, si Chito, si Chito. Si Chito! Kasi tayo dito. Naginag yun. I'm the boxing to. Grabe yung ano talaga dito. Kasi nakasave tong itong highlights na to. Ay, itong clip na to. Grabe. The first disappointment. Yes. Baka disappoint. Ay, oo. Ginawa ni Staros yan. The Bamboo. Kawaya. Apartment for lease na. Made out of bamboos. Katulad ng artista si Bamboo. Ay, gago. Sinapakakoloko.
1: Bibi!
0: Niwasak. Tangina. Niwasak pa talaga.
1: Natakbuhan ako. Gago.
0: Grabe. Gago. Carpet, sa carpet doon, sa carpet yan.
1: Bago mo malit, puto.
0: One shot agad ka. One shot ka lang agad di yan.
1: One
0: Bro, did not hesitate. Okay, let me check here. Okay, hindi natin makikita yan. Kasi malaki ang screen ko. Gago, huwag natin puntahan yan. Ang lala kasi ang lala. Gago, kitang kita. Sir Nino on YTV. Lagang bagong billboard. Kinang pagka magbabago to. Botek na yan. Ano kaya? Lagyan ko kaya may sex up ngayon. Wala. Hindi ko magago. Mahirap to. Grabe ha. Hindi na ako nakapag-live si Maglar. Lalaro ako sa ano ng Sky. Shit. Diba kung inang mahaba na tong stream na to kasi I think I'm gonna unplug this right now.
1: Gago, may enjoy.
0: Si Red Techie. Red Techie. Ay,
1: Techie. Puti ko gago.
0: Ano titi? Nung hahamonin, Chito Iyot Emoji.
1: Hahamonin mo po.
0: Hahamonin kita sa boxing match. Hahamonin ka daw rin, Teggy, sabi daw ni Gio.
1: Nagbablay na ako yung music.
0: Naglalag ako. Ang haba ng program natin dito, no? Itong ina to. Itong oras na tayo.
1: Ilang oras na yun?
0: Itong oras na.
1: Ilan?
0: Pero ayaw ko maka-copyright. Ayaw ko maka-copyright, by the way. Baka kumano, guys.
1: Paabot na umarap
0: ko. Kaya nauti ka sa Buanga DBC. Hindi para dito.

0: Walang katapusan tong show na to. Ilang oras na? 3 hours and 30 seconds right now, ladies and gentlemen. Kakatatlong oras na. Gago, ang 45 na. Haba na to, lods. Sa haba ng podcast na to, pambihira. Naging gaming podcast tuloy yung aking show ko. Totoo lang pwede ata ako mag-Roblox. I guess. Pero yun na nga, grabe. 45 na. Ayun, padaling araw na. Tsaka ba't nandito si Imogen? Nandito si Chito. Sa ating BC. Tama, hindi pa tapos oh. Ganda-ganda oh. Okay, ang gagawin din. Pakita mo kay Chito yung poster ni Imo dyan sa YTV. Sige. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ayan, no? Nakikita mo yan, Chito? Kitang-kita sa camera. Ay, nako na. Ayan, no? Cut in 4K. Ay, gago. Ayan o, oh, wait lang. Say cheese! Ay gago, sayang. Gago. Wait. Grabe talaga eh.
1: Let me see
0: this screenshot.
1: Baka lang dito.
0: No way. Aray ko, wait lang. Gago, pinatay ako.
1: Gago.
0: P-shooter. Tayo na P-shooter. Lalagang ano kay Enidis.
1: Uy! Buyo! Gago, ini-yot ako, tangina. Anong sarap po, tangina ka? Bakla!
0: Anong sarap? Pambihira naman yan.
1: Pre, ini-yot ako sa tulog ko, gago.
0: Gagi? Wait lang ha. Ayusin ko yung volume ng mic ko. Magmumukad tayo kasi yung microphone ko ngayon eh. Hinaan ko na for sure. Ayan. Sige lang. Ito naglaglag ang anything. Ito na nether. Sige. Naku yung achievement.
1: Kasi putang ina ka.
0: Wow, cut in 4K. Cut in 4K.
1: Gago, what
0: the fuck? Thank you very much. So sinapag, wag mo sapakin yung piglin.
1: Back muna ako.
0: Dumating si Kao. Gay. Pumasok tuloy yung mga piglins dito.
1: Uy, nasa yung shield ko? Gago, tinitarget ako ah. Gago, tinitarget ako.
0: Hindi, nasa akin yung shield. Nasa akin yung shield mo.
1: O, oh, sa'yo.
0: Nasa akin yung shield mo.
1: Akin na. Gago, ang dami
0: nila. Wait lang. Sa sigab. Gago. Ano lang ng Minecraft ko ngayon? Hindi ko kilala ni... Di... Ano? May tindihan. Typo.
1: Uy, tiyatakaw ko mo. Ayun.
0: Ang lag talaga. Ano nangyari yung internet ko dito?
1: Tararantan.
0: Maliit titi ni si DJ. Oh, wow, never mind. I can see the end right there. Never mind. Tignan natin ngayon. Maliit titi ni si DJ. Gago. Ba't ka pinapatay?
1: Ay, ayaw ko! Gago na! Serio shield!
0: Gago! Gago! Mabatay si Gab! Ba nangyari dito?
1: Ayaw ko! Titila ako!
0: Pinapatay! Guys, napapatay si Gab! Baka pinipindot mo kasi. May atraso kasi.
1: Wala akong ginawa talaga. Wala talaga akong ginawa.
0: Baka napindot. Baka napindot eh. Ang bira.
1: Ayun nun.
0: Yeah, yan na naman. Ayun na, papunta sa iyo. Gago! Huwag dito! Gago!

0: Papatayin ko! Ay, gago. Takbo, takbo, takbo.
1: May gas.
0: May atraso sa iyo. Ako naman.
1: Just what the fuck?
0: Gago sa akin pa talaga.
1: Ang dami nila.
0: Nabatay.
1: Alam na, ako nung naiwan dito, putang ina. Pasko pa
0: oh, naka-live tayo. Always. Gago siya panadamay. Ako panadamay. At may gas.
1: Masalamat. Nasirado ko. Oh my god. Nasirado ko. Pangilayo ko na dyan. Gago.

0: the Matei plant. Shit.
1: Oh, my God.
0: Pwede aabot din pala to.

0: Yes, yung tamod. No, walang lumabas.
1: Tamod?
0: Walang lumabas. Yung... yung tamod. Daga, may naman pala ako dito. Punta nga ako.
1: Yun, gago.
0: Gago. Iba na yan, Lods. Iba na yan.
1: Ano ba? Sabi ko.
0: Ano si Gabi ka na? Siya na ako. Nasa ilalim. Nangunguha ng ano. Ah, di pala.

0: niya pala.
1: Puno na ang aking resource. Ano ko pala ang fortune? Potek na yan. At pinastos ko na lang yung ano.

0: What the fuck?
1: What the fuck? Wala ba ako ng lingkot dito?
0: Daming ko. At least kuha dito. Dami ng dami ah. Makaniwala. Ay, hindi nagdalap. Nice.

Bababae. Diyos ko, famous, brother. Putang ina ko lang pala dito. May at least ay nakikita ko naman dito sa minimum. Oh, fuck this thing. Gato.

Wow, 159. No fucking way. Anyway. Haba ng hours po dating dito, mga karandom. Pagod na pagod na ako. Ang ina, nung N-word ka dyan. Wala, patayin ko na yung ano, chat filtering dito. So, andito tayo ngayon dito sa... Nga to, live via satellite. Hindi, Beacon lang pala to. Putik na yan. Pero yun lang ha. Paano nga to guys? Pero yun lang ha. I think wait lang. Hindi ko pala tumaano to, pero try natin to yun o. Please stop on stream via cellphone. Sige lang. Ay, hindi na pala, hindi ko na kaya. Sorry. Can't do it, no, Bert.

0: Ayun, okay na, alas dos na. Yan na mga karandom, maraming salamat sa inyo. And yung oras na. 3 hours and 46.
1: Haba naman. Itong special programming na ito. Pero hindi naman ito special programming, just still a regular program. Pero since wala pa rin ang Cool FM, we'll wait for the last day. Malapit na. Magbabalik po yan, okay? Sige, inaantok na kayo. Pwede na kayo mag-leave every time. Sige na. Mamaya. Sige. Pero ano yun, ayun na nga mga kalamaw, mga karandom, thank you very much sa inyong lahat dito sa pakikinig at panonood dito sa may sasabihin ako. At may sasabihin din ako dahil next week sa Larong Musika, Monday and Thursday, 12:30. Pero Chito, akin na lang yung ano mo, time slot mo muna dahil... Dahil nga ay magpapatugtog ako ng 12:30 at hindi pwedeng alas to sa akin, so I need to take your time for now. Pero yun na nga, sige. Pero hindi, sinabi ko lang yun sa kanya, pero yun nga, habang nag-live siya kanina eh, kaya yun. Ay mga karandom, thank you very much sa inyo sa panonood at pakikinig dito sa may sasabihin ako. Follow nyo na lang ako sa social media platforms, my YouTube channel, second channel, and third channel. Yun na nga, aking second channel, MCTV, at saka... Sige. Mamaya na lang. Sa aking, okay, anyway. Diyan po nagtatapos ang may sasabihin ako at maraming salamat sa inyo. Follow niyo ako sa social media platform, sa aking YouTube. Sa dito sa main channel ko, live dito sa YouTube. Sa aking main channel, second channel, MSA-TV. Sa satire television, random content. And third channel, the MSA Archives, where I put archives on Twitch. VODs on Twitch. Pati iba pang video, pero meron naman tayong membership if you want din sa main channel for early access. Pati na rin sa aking social media platform, sa aking Facebook, pati na rin sa Twitch, and my second channel on Twitch, MSA-TV Official. Main channel din, parehas lang din sa Twitch channel, but yun naman. Mag-join din kayo sa Discord server, link in the description sa aking dito sa YouTube. Nandyan lang yan, at mag-donate lang kayo sa akin if you want para umabot tayo ng goal, cause right now I really need a better phone, better laptop, and better Wi-Fi reception. Yan lang. Makikita nyo na lang din sa Discord server sa MSA Goals channel on Truth on Discord. Truth on my Discord server. Yan lang. Hanggang sa muli, ako si MSA. Dito nagtatapos ang may sasabihin ako. Maraming salamat and magandang gandang gabi. Mag-umaganap pala eh. Pero yun na nga. Wait lang. Iyan natin yung play it that live ko. Masadong delay to. Pero yun na nga. Hanggang sa huli, maraming salamat and magandang okay, naglalag na tayo. Grabe talaga. Hindi ako nang bahala. Maraming salamat and magandang good morning sa inyo. At matulog na kayo. Good night and goodbye. Thank you very much. At naglalag ka naman.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15 to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
2: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
3: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Tuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
4: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Hindi na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X. Para walang asim at baho, mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang.

0: Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: With three balanced meals and exercise. TBay refers to TBay Kaiwan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and TBay Resistencia nutrients. Burr brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay, mailakas cement. Baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa cemento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang cemento. Mag-Jorker Cement. Maayos ang tibay. Huwag durog sa bahay.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw. From Sun

0: Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: X. Every time, anytime, where, I'm here.
1: Sakit na ulo makapasok. Paratang sakit ulo. Magbiogetic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab quality yan.
3: Parasitic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kaya nata, pakakulang deficient. Ayan, per brand choco. Para itim vitamin C, taurine, vitamins of iron, zinc, na nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr nuts feeding is not a breast milk substitute.
5: Work sa trabaho ng lalaki. Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Burr Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inuto, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Burr Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
6: Burr Brand Adult Plus. Level up na sa tibay.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco.
3: Tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
5: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Adam Orellar po. Para ang dumi sa katawan. Para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
5: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: sex, every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Alagang Unilap yan.
5: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Teke Teke present. May

0: na niya. Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Freya Santos here, mabaho sa buhok.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilize, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Ber Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Ber Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: IZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack. Bear Brand.

0: mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho. Ubo ng ubo sa tren. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Alagang unilap yan.
0: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
0: Tea.

0: EZEX.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
4: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.